Kale kiriza tusabeko byonna tubikwasa omukama Katonda mukadde kano oyajja kubeera n'engeri gyatubudaabuda. Wiike namba kekaddobe nga bw'otyo gikwasa omukama Katonda omugabe mukama wange. Nate ne wiike eno nnyamba ogene maaso n'okubanga bw'otyo mpisaawo. Negattaako mune tusabe wamu tusobole okubanga byonna tubiteeka mu maaso g'omukama Katonda ku mmeeza ye. Fe byonna byonna tubimuteerewaawo yamanye ky'agenda okuggyako ky'agenda okukwaira mu wiiki eno ne kyali kukolera ng'emyezi giyiseewo. Kubanga si buli kimu ky'oteekera mu maaso g'omukama Katonda nti akikolerawo atoolako butoozi, ayinza okubanga ekyo ky'osabye essaawa ezo nga toyina kubanga okifuna mukadde ako. Ng'ojja kufuna amalala n'agamba nti Rita kansoke nkwengako ekirabo eky'obulamu. Ate onoogaana kubanga obulamu bwe bukola ssente, obulamu bwe bukola buli kimu, obulamu bwebwe byonna. Kale gamba nti eyo mukama Katonda tukwebaza nate n'olunaku olwaleero okubanga obukozesezza mu mbeera bw'eti. Mukama waffe nate tuzze mu maaso g'okwongera okulaba nga bw'otyo tukusinze era tukusaba twongere okubanga tukuyita oyingire mu nsonga zaffe ne wiiki eno okutandika olunaku olwaleero. Taata genda mu maaso n'okubanga yeggwa akulembera nga ffe bwe tuvaako emabega. Tusumbe ggwe omusumba omulungi obeere ng'osumbira ddala nga ffe nno bwe tujja nga tuvaako emabega nga gwa kulembedde. Taata tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde, tukwebaza olw'okubanga obulamu olwaleero obukeesezza. Taata tukusaba osobole okubanga bw'otyo oyingira mu nsonga zaffe ne wiiki eno obeere wamu naffe. Owa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe, otuwa omukisa mu maka gaffe, otuwa omukisa ku mirimu gyaffe, otuwa omukisa mu ngendo zaffe ez'enjawulo, otuwa omukisa eri bakama baffe, otuwa omukisa eri abo bonna bonna owa omukisa eri abo bonna bonna abakusinza. Naddala taata nsaba omukisa ogwo ogutaliiko buyinike gugende eri abawuliriza abantu musuute, abawuliriza ba Busoga Royo Radio bonna mukama Katonda obeereko n'engeri gy'ogenda mu maaso n'okubanga bw'otyo babikkako akasubi buli kye basabye taata Yezu olabe nga kibagwanidde era oyo akisabye okimugodommoleko. Taata nzija mu maaso go nga bwe ntyo nkusaba abalwadde ogende mu maaso n'okubanga bw'otyo obawonya kubanga ggwe muwonya era nga ggwe buli kimu gw'amanya nti lino eddagala lijja kubanga bwe lutyo likola. Taata nkusaba abo bonna abadde bagenda nga baggwamu essuubi libaddemu basindikire malayika w'oyo asobole okuzzaamu abantu essuubi basobole okubanga bwe batyo bamanya nti mu byonna baina kubanga basinza mukama Katonda gwe baina okwesibako kubanga oyo yagenda mu maaso n'okubanga bw'ati asumula buli kimu. Taata nkusaba wiiki eno osumulule emikisa gyo, osumulule buli kimu kyo, osumulule emikisa emirungi, osumulule essuubi, osumulule obugagga eri ffenna ffenna abali kutumusuute. Gamba nti amina. Mukama Katonda oyo ayongera ogenda maaso n'okubanga bw'atyo atugabira kubanga oyo w'olaba yagenda maaso n'okubanga na bwe kityo azuukiza omuntu eyali afudde naye ate ggwe atambula olowooze ensonga zo tazimanyi.

0: Wanji.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Musengwa mulungi.
0: Musengwa mulungi akisera chona chona.
1: Amabita ebalo tuwereza.
0: Amina webalo uliriza.
1: Nalama isa isa isa isa kusimile vili ganwa.
0: Iye sebo.
1: Aneze kwa na sande enunji.
0: Iye sebo.
1: Kazi wange na kai wale.
0: Sayi
1: wange ya ande Steven. Basi. Imukanda wange wanga chali. Ansende mkwereme wangkarimu.
0: Yes sebo.
1: Kala ngotu uwelezi.
0: Kali.

0: Wanji.
1: Omuwala leta.
0: Wanji omulenzi.
1: Alo.
0: Wanji omulenzi.
1: Alo.
0: Nkuwulira bannange.
1: Bannange netuwaka.
0: Stidi aya nze ndi kuwulira.
1: Omuwala leta. Omuwulizi ndazuula Monica. Biteide atusabise tumaze ilo kungana.
0: Kale sebo.
1: Chairman LCC Basuga Moses Musekwa. Speaker wange Migidadi. Kwa speaker wange mchala na Moli Sara. Na abantu bange aba Chairman LCC 5 Chabile Sabiru. Onale Mariamu Sefu MP.
0: Sebo.
1: Onale Kungu Simeoni. Onale Waila Dani.
0: Wasembe yangu.
1: Kituwa kuja kuchiringa wana ambi karibubi wana angandiu kubendulu ama kule mbezi mituwa alonda mwe ameina wana ambi kuruwa hini abandu wa ituwa likufwa
0: kari
1: wana msechidu umeito kana salu muluko kwa ituwa masana naze
0: kari
1: na hini kubendulu mga kaina kumbina na mkuru
0: kari
1: hapu mkumire
0: amin.

0: kakati munzikirize nkomawo mukyala Rita Nalukwago akyagendera ddala mu maaso n'okulabika nti nno akutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula.
1: Olusu gandiko season 2 wuna kubye kodi tandika olugendo lwo lw'okuwangula ekyapa ekyeitaka buti nga weewandiise n'omutwala omulala gwonka ogw'essente. Osobola okwidde wano ku reception ya Busoga Royal Radio oba okube ku noti 757 noti 628 48. Olusu gandiko, kyapa kyeitaka mu ngalo.

0: okuva mu kanomero kiyiwanga okwetoloola isemazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
1: Waliwo bannakibiina kya DP abaagala ekibiina kya DP kibeereko ensonga ze bakinoonyerezaako naddala ez'ebyensimbi. Ate abazadde mukubiriziddwa okulabika nti mutwala abaana ku masomero ge musobola okusasula ensimbi. Naye aliko ssentebe wa disitulikiti y'e Buyukwe avuddeyo ne yeenyamira engeri abaana bano gye baasalawo okulabika nti nno bazikuula engumba eza taata waabwe omugenzi Prince Job Po Paulo Kafeero. Kati ago n'amala bujjuvu gendese ku ssaawa zino essatu ez'okumaliriga leero. Mwasuza mutiano wana fee haba uliriza wachinana munana kaumze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumoyo kade kamole gafa gensonga kwa gakusomera simulala ndio muzira nyange eze futenywa kagaroja agesa wenu gantu siza kuzidachi kabiri izanke ganesa wesa tuwezo kumaliri galero ule binonga banachivina cha DP cha dachi bavu diyo ni baraga ngoe bagaro abamu kwabo basenga abamu kwabo bavudde bategeeza nga bagala ekibiina kya DP kinoonyerezebweko naddala mu ngeri gy'ekigenze nga kisansanyaamu ensimbi era abamu kwabo gamba nga okuli Kiria Ismaili Kosani Julius Dumba nga ne bakulemberwa abavubuka mu kibiina kya DP bavuddeyo ne bategeeza nga bamaze dda okuwandika bbaluwa Kosani okuzituusa eri kalisoliso wa gavumenti omukyala Justice Aisha Narulenzi Batara nga baagala balike nti nno banoonyereza ku kibiina kino engeri gy'ekisansanyaamu ensimbi. Bano baasinzidde awo ne bategeeza nga n'okulonda okwali mu bitundu eby'Embalala ku hoteeri emanyikiddwa nga Salam Hotel mu kibuga eky'Embalala tebyali bituufu era bino byaliwo omwezi ogw'okutaano omwaka oguwedde. Kakati Kiria ne Munne Dumba nga boogerezaganyaamuko ne Radio eno basobodde okutubuulira bino.
2: Banna Democratic Party abasinga tebaafuna kyakulya bulungi, tebeebaka, abasinga baasulanga mu tenti n'abalala tebaafuna allowance waabwe. Naye ate ekibiina baakiwa ssente ezisuza badelegates bonna. Bwe baba baasuza abantu bonna risiti ziriwa, bwe baba baalisa abantu bonna accountability eriwa, mpaka na ssaawa eyo tebatulaganga accountability eyo. Ensonga y'ekyuma ekikuba empapula posters birongo bimula bakunasa twachukula kumpi milioni kumpi bisatu kuambuka nayo kuva 2018 ate tuchiraba chiri ruddawo alipota nyinge zo detergent zize zivayo nga zibagamba yichi no ngate tuchiraba chino chiri ruddawo zine sente zikola zitya tewali iyo no mu afudeyo
3: kye kisera IGJ aveyo atandiko kubuza abakulu bano ekyuma cha Democratic Party ekyagulibwa ku nsimbi z'omusolo ezagulibwa ku sente za bamemba ba Democratic Party esente ezitaka wansi wa milioni 2.5 kyalagawa.
1: Ate ng'ebyo bikyali bitebya ekibiina kya DP wawulira bino ng'abatuuze abawangalira egimu ku miruka egikola ogimu ku muluka ogumanyikiddwa ogwa Iringira ogukolebwa ebitundu ebina baagala abakulembeze baveeyo babayambe bazimbire zinnayikonta basobole okulabika nti no bafuna amazzi n'okulwanyisa endwadde eziyinza okuddirira oliva ku mazzi amakyafu. Bano mu lukiiko olwatuziddwa ne bakansala Kosani abakulembeze ab'enjawulo era omukansala omukyala owebuwoya amanyikiddwa nga Kwanyana Mariamu yasobodde okulabika nti nno awanjagira abakulembeze okulabika nti nno balwanyira ddala okulwanyisa ebbula ly'amazzi n'okulwanyisa endwadde ziyinza okulabika nti zibiirako abantu abasinga okufa. Bano bakituuseeko nga batuzi mu lukiiko olwatuziddwa wali eri ku kitebe kya ggombolola eri ebuwaya. Kakati ng'ono ayogerezaganyaamukono wa Fisekande Hasani basobodde okulabika nti nno nabo balutuviira ku ntono kwete baagala okulabika nti nno ebitundu bino ebina biteekebwateekebwa naddala oluvannyuma lw'okulabika nti nno omuyaga gwabafuukira ezike mu budde obuweddeko emabega eyo.
4: Amazzi tusenaganyanja getufumba jupira mulimu abamu nga tabeera nanku oluusi obwandaguze bwa 10 ekibira baabagaana okusenyaamu enku oli baali bagenda ne basenya naye saawe ne basenyaamu bubba kale abamu balemererwa okubanga bafumba amazzi ne baganywerawo direct. Ensonga eyo nfulu nnyo abantu bano tubenga tubayamba basobole okufuna amazzi amayonjo.
1: Era bano awe basinzidde ne bawanjagira basente b'ebyalo okusobola okulabika nti nno bakolonye ekisoboka basobole okulwanyisa ekimba eky'Ebola ekigenze nga kibalukawo mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga ng'era bakimanyi bulungi nti disitulikiti y'e Buvuma zezimu ku zidisitulikiti ezirimu abasuubuzi abasinga so tosobola kumanya nti gundi aviiridde wa olwo ng'azze n'akawuka k'Ebola.
5: Yetu sobola kumanya kontakti yobo mtu kwa sobola na ye ya iti dewa era ya ingiri dewa so nsababa kulembeze wa faba LC1 kumialu atela naba kulembeze wa landing site committees kusana wabu na njizi wabalala tutualobu na njizi wabusa evidomula evidina mama zinga galimu sabunu bajiki vila wabantu wanabeba liokeba ingire kubizinga vya fee then echo kubiri chirunji nyono kulava omugenyi no mubuza tisebo waviri dewa tusobole okulwanyisa ateno kwa nukulu mulanga kwa His Excellency ateno ministry yebyobulamu so awatali echo ekirwade techituli wala abantu tutambula mdistrict ezenja ulo kusubula nadala basubuzi bebye nyanja abagenda mubutalo ukiwe mengoye nabalala nabalala bebi nala
1: atenge babiri bitonsubira bawulidde wolya binonga sente bawa disikiti yeiganga Kalulu Shabiru avudyo nategeeza nga waliwo obwetaavu obw'ensimbi zibaweebwa okusobola okulabika nti no batuusa n'okola emirimu gyabwe eri agamu ku magombola naddala n'abantu abagawangaaliramu ono yabadde ayogerezaganyamuko ne rediyo eno yasobodde okulabika nti no anyokolayo n'ekyokola enguudo magombola ag'enjawulo agamu kwaga amagombola gakola disitulikiti yeiganga yasinzidde ku yafeesa ye n'asobola okulabika nti n'atubuulira naddala nga ayita mu basasi baffe
6: iganga disitulikiti amagombola gaayo gonogona gentwala eikumine irala obusente bwebagawa butono ino tulimenta okwerayo tutyame tubone nga tuyiya gavumenti eyongera okusindika esente ediwera iganga disitulikiti right now eri mu bilioni nga 5.6 bajeti yaayo batojja okwesanga nga egombola nga kidago nga lifuna miliyoni 10 abandi obusente sente butyo butono ate nga abantu balikwenda service buzira bw'ojjako ba sabu kaunti eno ekole enguudo 2-3 mu mwaka omulamba aye nga erikola kilomita ndala ewandi kilomita ndala kitundu ewe bakoze ewandi aino kilomita 2 so ndi kunga buli ekigemaku betutyama nabere mu gavumenti yaife eyeiganga district twire mututyame tuplanning era eiganga district n'omujja okuba okutema ebyalo ebinene tubikolemu ebyalo ebindi emiruka egibaire emibainaineneno tusobola n'ogifuula amagombola abantu bongere okufuna service era tulunali plan okwongera okugaziya eiganga district eno nga mu municipality ekyonga chairman wa district ngwena kutyamana abantu ka municipality kantu katontono ino tugaziye municipality abantu bongere okufuna service eda government
1: ate yaliko sentebe wa district yebu yokwengono ye Mathias Kigongo avumiride kyabana b'omugenzi Prince Joe Popa Ulokafero abavudiyo ne bakanyo kulabika nti no bazikula engumba ngumba za tata wabo omugenzi okusobola okufuna ekitufu bani banyine abana abatufu abo omugenzi Prince Joe Paulo Kafero ona agamba nti ne wankoba denge kyo kiri bwe kityo ne kyalesa makaga nonga galimu ekintu ekyokulabika nti no bakivumiridde era yasinzi dawo nategeeza nti abazadde musanyo okulabika nti no mukole eddaame oba n'obuwandiike olwo nonga mukyali ku nsi musobole okulabika nti no mwewala bino byonna abaana bakulenga bamanyi bulungi nti ono nono y'omwana wa taata ono yasobodde okusinziira eyo n'ayogerezaganya mukono omukutu guno gwa 8/6 Bosoga Royal Radio n'abako byatangaza kugulire lino
7: wankubadde nga kkooti ye yayisizza ekiragiro okulaba nti azikulwa naye tuba tutyobodde era mu ngeri y'emu eddembe ly'omufu kubanga n'abamu tebakyamanyi gye balaga mu kadde kano bayinza obutamanya ba kitaabwe ebintu bisigale mu ddaame nga byoleka bulungi engeri gye biritambula ng'omaze okuvaawo
1: ate eyaliko ssentebe owa disitulikiti y'e Luuka Wakaze Simoni awanjagidde abazadde okusobola okulabika nti no batwala abaana mu masomero ga basobola okusasula ensimbi olwo n'abaana bano basobole okufuna obuyigiriza obumala ono asinzidde awo n'avumirira ekyabazadde okulabika nti no babeera ku mwanjo nga bali mu kulwanyisaganya ne baliraanwa mu nkola ey'okulabika nti no batwala abayizi ku masomero ag'enjawulo ga batasobola kulabika nti no basasula bisale kyagambye nti kino kibi n'oluusi kiviirako abayizi oba abaana baabwe okusobola okulabika nti no tebafuna kusoma kumala nga bakoma ne makubo ono yabadde ayogerezaganyamuko ne rediyo eno yasobodde okulabika nti n'awanjagira abazadde okutwala abaana mu masomero olwo n'abaana baabwe basobole okulabika nti no bafuna ebyo ebisaanye so sikukomanga mu kyalo kulabika nti no n'abamu oluusi bakoma kusoma nga tebamazeeko misomo gyabwe ono yasinzidde wali eri ku kyalo ekimanyikiddwa nga ekya Nawangoma mu ggombolola ly'ekitayundwa mu disitulikiti ey'e Kamuli weyabadde ayogerako eri abazadde abasomesa kw'ossa n'abakulembeze b'ekitundu ng'asinziira ku ssomero lye.
8: on the institutions obama sumeru ago agajia munsao daimwe ti kuba anti onuwirira obotu wala umwana kuisomero nidiyo tawange kuba ango some siziga kubanga chisa chisomero kutuka wale mererua okusomeso umwana oyo olwebisale ebinzo kubanga obizira kubanga ndi dinti abandi mukasera kanobali mkugula amere nobuvunanizbo.

Mugambe mukama buli ekyetaagisa kyonna nkirina naye bannange neetaagisa esente. Nga bwenyigira sitabiri mwenda musanvu seemu ashinga mukama bw'omugamba nti buli ekyetaagisa okuba omugagga nkirina naye mbulamu akasente kansigemu zino ebbiri mukama Katonda onkwatireko awo nange embeeremu okwo n'olupapula nfuna ku ddoola mu nsawo yange mukama ajja kikola mugambe nti mukama every quality njirina siyina kye sirina mukama Katonda ajja kulaba nga agenda mu maaso n'okusumulula ng'akugemulira. Bwe muva ku byange mujja kugenda kuwangatto naye nga nze mbabuulira ebituufu ate nga birimu omukisa.

Ebya bitewanyisa bitima bituwanyisiza bwerere mukama katondo ya sobola okubijjawo. Mwesige bwesigwe. Oyo muteka mwesubi. Bulirwolekero bulirwogena maso nokugwa mwesubi. Bulichoba chogenze maso nokubanga oyitamu amaso goto gajjanga ku mukama katonda. Tokolanga era nomuvaako. Mulemereko paka kuwulira bulungi kubanga ye abisinga. Era buli lw'omulindira luliba lumu olitumbira mu bbanga n'obeerako n'engeri naawe gy'ogenda mu maaso n'ofuuka obujulizi era n'obeera ekyokulabirako n'ofuuka obujulizi eri abalala nga buli omu asonga ku gwe nti tolaba luyita. Yongera kumuteekako maaso go. Kakati awo wenyini mu magezi gaffe agakyusa olunaku olwaleero. Bingi nnyo bye tuyitawo mu nsi muno. Naye mu nsi muno totunuuliranga nnyo kulemerera kwo. Toyina kulemererwa, toyina kutunuulira kulemererwa kwo. Wabula tunuulira Mukama Katonda oyo. Totunuulira nnyo kulemerera kwo olw'ebyo tannaba kutuukako mu nsi muno. Newankubadde ebiseera biyise ng'olina bye wasaba nga tonnaba bituukako, totunuulira nnyo kulemererako. Nkusaba amaaso go ogasitula ogatunulize Mukama Katonda yekka. Awo w'otuuse ng'olowooza tikino we nali nkisuubira. Eriyo abalala nga tebannaba kufuna fiizi kuzzaayo baana, ng'alina be yasaba tutuuse mu mwezi guno ogw'omukaaga, naye nga tannaba kulabako wadde akajiiko wadde ettondo bwe riti, tannaba kulabako wadde ekikyuka. Nkusaba toggwaamu maanyi, totunuulira ebyo, wabula amaaso go yongera okugateeka ku Mukama Katonda. Oyo Mukama Katonda mutunuulire embeera gy'akuyisizzaamu, mu ebyo byonna by'akuyisizzaamu, okkirize. Obe n'okukkiriza munda yo. Era ogambe nti Mukama Katonda nayo bye sinaba kutuukako jja bintuusaako. Naye ekisinga obukulu mu nsi muno kubeera na ssuubi era nakukkiriza. Nkugumya nti ebiro byo tebinnaba kuyitawo okubanga oggwaamu amaanyi olemererwe. Obulamu okyalina. Tonnaba kutuuka ku kisenge ekyo ekiseera ekigamba nti nti kino nkivuddeko. Obulamu bukyaliwo. Nabagamba ekirabo eky'obulamu kikulu nnyo. Obulamu bukyagenda mu maaso. Wakyaliyo akaseera n'essuubi. Wakyaliyo akadde. Essuubi weeriri. Okyasobola okutuuka ku buwanguzi. Beera n'okukkiriza mu bulamu bwo munda yo. Era ddamu amaanyi mukkiriza munnange, era ddamu essuubi. Essuubi likuddemu omwo, ofune amaanyi oddemu oyimirire. Osobole okutuukako ky'oyagala okutuukako mu nsi muno. Wezzeemu essuubi. Gwe kennyini wezzeemu amaanyi. Naye amaaso go gajje kukulemererwa. Olulimi lwo lujjengako ekigambo ekigamba nti ekyo kyagaana. Olulimi lutonzi lujjeko ekigambo ekigamba nti ekyo kyagaana. Ki ekigaana ng'obulamu okyalina? Ekirabo ky'obulamu Mukama akyakikuwadde, osobola. Obugabirizi bwa Mukama Katonda bukyali naawe, osobola. Omukono gwa Mukama Katonda gukyali naawe, osobola. Ddamu amaanyi, ddamu essuubi. Odde mu lugendo olwo lw'obadde oluubirira. Ojja kukituukako. Mukama Katonda akyali wamu naawe. Oyo yakutonda teyeebase teyeerabidde. Olaba yazuukiza Laazaalo n'ajjayo ejjinja. Laazaalo n'avaayo. Omuntu afudde naye ate ggwe akyasobola okuba ng'okyalina obulamu otambula. Why not? Kale
n'ebigambo ebyo nkusabira amaanyi, nkusabira ekisa, nkusabira omukono gwa Mukama Katonda guyimirire naawe, osobola okutuuka ku ekyo kyennyini kyogenda maaso n'okuba nga bw'otyo oyagala. Oyo Mukama Katonda takwerabidde, mwesigwa nnyo okuba nga bw'atyo ajja kuba ng'abikola byonna.

0: nyunyweka. Ngatubulete demo mililita 2.5 ne mililita 4. Splash kachupa katajude mu kibala kya apple, emizabibu, enkoge n'emicungwa. Splash kachupa, flavor mu kachupa.
1: Flavor on the go.
2: Gama niso naba nabu nguba gulida Sam's Crisps wa mekete. Obu mpwanchi mpwanchi buno. Buomera abana. Ayate tinabana bonka. Weno mukuru. Osumuro buomerwa. Mlimu bagia. Daddies. Cookies. Kao musike. Simsim. Crisps wa gonja. Peanuts. Almonds. Cashew nuts. Nobundi bonji. Kali mama. Baba. Jekwi duka. Ole tinabana bu Sam's Crisps. Be yagale. Ba uomerwe. Gera muno buaga na musupermarket. Nimu maduka gatunde vyo kulia mwiyo. Uganda yona yona. Usumura wakubira kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu 7 na 3. Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Nkaga na isatu.
3: Oka uliriza program. Oka uliriza program. Obi ulire.
4: Wanukuchina na namunana. Katoneze mukaga. The coolest. Usoga Royal Radio. Ondi. Kumuoyo.
5: Hey, chavazinga wa Musoga. Awole Musoga. Nde msada Musoga sebo. Nde Musoga. Wako ndi mulangira. Toino tegira. Kale, Jacob, tukwa na tumalize songa da Master Parrot. Aye, ndikwa na tushulete ngecho national in general. Okuzika kwa abembi kwa ndiba irenga kutia. Niche era because kwa bayireo speeches edenda weda bayireo wainga. Nibia niya yukogele. Edo ende kenza yukogele. Nisa chisema kula ya kambu wala. Yakuwa ndipana mlekela otu siga otu siba kwe chintu. Ndipaba inu kuzika abantu gundi. Betuwa ngatuwa kula nabo tichitegeza niti ino kuba ngatuida tuwazika bilisawa. Kwa usawiga mebi hata nikuwa laneke.
6: Wabi tegedebe ya yogende.
5: Laneke na yata nikevi gambi yungalukogi.
6: Misa chisema kula ya gambi. Nchivuli muta ino buvunanyizibwa kumuntu wabanga.
5: Aha.
6: Afundi.
5: Hey.
6: To inda misa chie kayeka kujia. Kuteka unga gunao sobola. Bobango otusa awantu. Ngomuntu afundi. Nga misa chena kutuka u. Oba. Nga akoze chinu gulate. Timatizi naete kawochi.
5: Hey, laini. Ay, yakambuwa ya ile mungu kukuza yes. Wetu dismiss.
6: Laneke ino buzivu. Nita ina abana excitement. Nti, watu na mkamera. Asu kongile chindi chone chita ulira. Nene ila bina, ayogira kuba antu abakulu, abakuze mumiaka.
5: Na mubitiwa.
6: Mubitiwa. Papa misa chitima kwa yomu kubasajia basinzo kubelira wa abandu.
5: Wow.
6: On camera, off camera. Papa misa chitima kwa tatanyo kulaganti nkunyambi ono. Papa misa sima kuna akubile sima gana, hey Jacob, video jota ndeyo kugundi. Nga ndaba, mwe chichamu. Mbande sabo jichuse mwa jijeyo. Nganzo muntu. Haba mpada magezi, jijayo.
5: Besiri.
6: Ntia hizo banga tampa sente. Ne echi gambo, chinovu deva mpa buku laganti, mkuru mumiaka alavi vinyo kunsinga. Because mkuru wangi.
5: Besiri.
6: Na higo wakira kumachino ganti mno. Gundi tazise, gundi tazise. Kabe president wa nigina. The president wa nigida bantubanyi ya bamusubira mokufune bintu. Eddie Kenzo katika mogere. Bantubanyi ya abagamba nti Eddie Kenzo. Hey. Ayino babe edida wo.
5: Ayu yu gira bulisawa musumanyi good.
6: President wa nigida.
5: Hey.
6: Bantubanyi ya abagamba nti Eddie Kenzo ayino babe edida wo. Eddie Kenzo ayina family. Eddie Kenzo ayina abana. Eddie Kenzo ayino protecting a future yeja agenda. Anime kubela ngaba yimbi ya balala. Chofale yimbi ya kagwe manya tanywa mwenge. Tanya bilaga rara gala.
5: Migula vitetanywa mwenge. Gwe vito mbutu. Tabu nambi.
6: Mona. Nde njogede chenja gala.
5: Zena ndo gerecha ngechi.
6: Katunguwa manicho. Sijia chuoledeza.
5: Kale.
6: Nde mani chenjogera. Edi Kenzo yomu kwa imbe wali soba 24/7.
5: Okay.
6: Nemu ni mwa abantu wama usubila mwe vinji. Ngaba uzanti weyafuka president wa nigina. Baja kera kumacha.
5: President wa UNMF. Uganda National Musicians Federation.
6: Katunguwa chiteka unza sija chiteka o. Weyafuka president wa nigina.
5: Yeah.
6: Nti. Bafu na bugaga. Misa cha arwaza. Edigenza arwaza. Buli muntu ye kamilio ni arwaza.
5: Bantu nga ife.
6: Abantu na baine vizibu vyawe. Nti wawango muntu kwati deko. Atito chisusa nyo. Ekasinzo kunyiza misa cha. Kwe mvubuka. Omuga bataina cha akoze. Ninga badakola. Nge yasoka yo. Nagirane mugwanika. Niti ya vite kakukamera. Because amanjina yeshu mduwa nde, chinja mtu ukako. Misa chisema kula alabi nevi zivu vya industry eno. Bulichimu, family, oriano vina mkazuwe.
5: abantu asinga balumukira misa kisema kula
6: wizo wizo simanta cha kwala kana mukazuwe misa kisema kula buli munde nanenya misa kisema kula onanya denja gaye ne mukuba ne anavako misa kisema kula ono simanyi misa nafuka misa kisema kula kajiye ne sada katike dikenzo ona agala simanyi loni edikenzo ona simanyi kupata wa deloni musako edikenzo ostagera so abantu bano tukirize tugani nti wode kanda bawanda kakaswinje bakabi ne bantu banyega barwala bafisa bayina obulamu bwabwe
5: okay
6: eranga tunakira macha kutuna kamera wewe buze gwe kicho tekoledde omugenzi boga anti omugenzi tebamukoledde chimala gwe gendo okole chimala tozika neyo complaininga misa kya azise buli mwimbe nafa ne wotuke kiranga agenda kwabye enyimbe obanga afiridwe te mwimbe agenda muzikirako era chovanzi nako kuzika bayimbi staga kuzika bayimbi nze wemfira ze mwimbe anzikirako
5: atobo nafa
6: ne batanzika njja kubera wajja kunzira wako mtu takutisa kizanti wa unofa oja kulemera kuruguda tosua kulemera kurugudo boja kufa baja kuzika bechikacha bakwagala
5: kale mumbele fana na kwetyo katulise kapamisa kisema kula ebigambo byayogera mulumbe mukuzika Master Paul tulikwira utava kusanyika TV ni Bisoga Royal Radio
1: Abiringa jino wa jino wa maji. Sibi ya kuyi yako. Echi mutuara, echi muwele kira na wejiri. Kwenye kuwele nga tuga mani wakara kupanga mpanzi kula stiminati. Wakara mtu wakeno kufaa. Ganga mabange reza kwa maganda bange. Ze geno kwe waza paroti. Tipaka kula stiminati. Paroti teye fula angako. Paroti awande wa mazima jari. Paroti awande wa manyemi kwano. Era fetu sazeo nga fetu no muwelekera de private twinza okuyamba ne kubaana be era mama tujja kukwatagana ne mama nga National Culture Forum era nsaba n'aba federation tulabente abaana be ngeri gye bali abate nnyo kyetwasobodde okuyamba parot tukiyamba abaana
7: Master Parot nze kibadde kimunjagaza ennyo ze mpisa ze abadde wabuli omu ekitiibwa era buli omu amulabanga waali ekitali nnyo ku bayimbi baayitimukako nti ebyo tubirabye bingi nnyo ng'abayimbi tetwewa bitiibwa naye omwana oyo abadde awa banne ekitiibwa buli wakusanga nga omusingako nga yeewetako ng'akubuuza so ekyo kitubeeza mu nsi muno ne tubanga to be recognized in Kaseera. Oyo no ya
5: Kale, tukali live kusanyuka ni Bisoga Radio ndipo ndi santu bano bina kolomu alwa Sunday sawa ina paka sawa mukaga. Mumbele fana kweto mutukirize tukoma au kusonga da Master Parrot. But still mumufu bweno bondu kwenda togere ku mugenzi Prince Joe Paul Kafero weekend. Nga Minister Balam Atigemiemu ye mwene yalagira bazikule atera bayire mu kumuzika Pesijo Paul Kafero olwaba abali bali kwenda okubanga bakola DNA okuzula ni mwana wa Kafero ana atali mwana wa Kafero Jacob njaga tunulire engeri ekitiibwa cha Pesijo Paul Kafero kyalina mu bulamu bwe kiri sawe oluvannyuma lw'okuba nti n'okuzikulwa yazikuibwa atera baira mba muzimba buyaka ninta naye bajikola bulungi ino
6: nebasanga
5: basa baya gana ne idogo wansi edogo you cannot prove edogo
6: basanga edogo
5: na bibo ine
6: basanga yizizi nebasanga yo ebintu bindi nibyo amakera kumacho
5: kumutana
6: naye mukoti ye
5: okuba nti bamwaganayo kyona abakunja tubawo echanse tuba appreciating okuba nti kibali akafeero
6: abakunja
5: ndi mukunja olabye ndi kafeero bamuzika mukunja
6: oli mukunja
5: beniko babakunja mubaye mubogera ku bingi nga bwe bali abantu nga bwe bakola batya kafeero bamwagaineyo bawe credit
6: nandi bamusibako eddagala katoso omuntu kubasibye eddagala
5: kibamuli
6: alya naye buli munayuganda alina kyalina okukira amakyo okukkiriza naddala gavumenti ya uganda erina otuteerayo emitendera egy'enjawulo nti mu amerika osobola okutegeka okutereka endagamuntu yo endagabutonde yo ey'omubiri
5: DNA
6: no bagitereka awantu enikazi ngaomuntu ajagala n'agikozesa okitegeera ekyo nno kiraga nti ninsera nsa okukulaakulana naye bino byokusikira kumakya okusiigulayo omuntu omugjeko egumba ogende okebere endagabuntu emigumulembe gwakoma dda gulaga nti uganda tinakulaakulana tukyali mabega mu nsi ezitegeera abantu abamu bakwata
5: okutwalaku omuntu ndagabutonde
6: n'agitereka ng'agisasula no sente ogikuuma ogitereka
5: bakutolaku results nebatereka
6: bateka results nebatereka ne sample yayo naye kati uganda tukyali mabega ejust ekyennaku ekiriwo nti kikuyigiriza nti bwobanga esawa zino oli celebrity obanga oli muntu yenna
5: alinamukwerinobakasente
6: obanga oli muntu yenna somesa abaana bo okwagala teri kintu kisinga kuluma muzadde butawumula mirembe ngaali muntaana abaana ba kafeero baloseza obukopi nti ebyensi kafeero byeyakola ng'atuuyana nga teyeebaka bibamalamunyo okutuuka ekiseera okuwemula taata waabwe
5: bano bamuwemwire
6: yes
5: okumuziikula
6: bawemudde kafeero ne bakatage ne bamuteeka wali omanyi mu buganda n'ebintu byenayigiramu tokkirizibwa kuyingira mu kisenga tokonkonye
5: ne waife mubusogasebo
6: tokkirizibwa kulaba bwerere bwa maama wo
5: newaife mubusoga
6: tokkirizibwa kulaba bwerere bwa taata wo
5: omuntu yenaye n'omukulu
6: okitegeera kiba kitegeeza nti omuntu yena akusingako obukulu tokkiriza kulaba bwerere bwe nekya nnaku nnyo nti ennaku zino obwerere butambula buli wamu twate tuli wano nawe okimanyi ayimuna bakucapati obwerere butambula buli wamu sextep zinanga sextep era nsaba nnyo uganda simanyi waki tebafulumyayo etteeka buli muntu yena afulumya obuseegu asigiwe eruzira emyaka kumi kikwasa ennaku okusanga omwana anyirira omukulu ngaolaba alina amagezi naye nga afulumiza olutende bye byekyama
5: ekyo tekiri mu buganda mwonka ne waife mubusoga
6: erwanda baneiba baffe erwanda tosakera maca kusangayo bitundu
5: byakyonzija
6: nkulaga ensi bweyononese nkulaga ensi bweyononese nti omuntu osobola okukwata ebitundu bye byekyama nga tomanyi ne maama ono ne tata ono abifunako
5: watineda
6: mazima
5: oli bipromotinga obabe
6: sibipromotinkifanani uganda gyeyononese
5: ntegeire nabali tuwulisa
6: era abamu babitambuza butambuza ku social media nosanga omuntu ngaakusirikire kagundi nokabikolawo togakola nga omwana wamuwala yabaala nogaadi bannange awo ensi yaffe wetuuse eyonoonese tusaba gavumenti ya uganda efulumyemu ku mateeka amakakali oli bamuseba mayisa okuta obutambi obwerere
5: abe mwe ababugalira banaimwe
6: ngani
5: kale tumalawo kale tuje
6: kafeero abaana babumudde taata waabwe
5: bamuwamwire
6: lwakubanga kirungi sawa zino kigera tutekulako omugugu okumanya ani mwana wakafeero ani atali mwana wakafeero kigenda tuyamba kafeero okuwumula emirembe
5: tibajja kwira mumusimula
6: ekyoresults abamu batandise okugenda abamu tebagenze nayo
5: results
6: yes obbaganye okugendayo
5: nga bamaze okitegeera
6: abali abankumi asatu abiri be
5: bagenzeyonamukaaga betwabeyeku
6: kiba kitegeeza nti wezinafuluma ne bano abadde batunda ebintu tusaba ababitunda byonna nga si baana bakafeero bayirire
5: asatunaisatuasigairewo ekazi nga ina
6: bazisasule
5: dira asatu naisatu
6: ngaeyatunda si mwana wakafeero nga DNA mubodde emugaani akeere ku maca asasule Kwa msaji akira kumajina akole ebintu bye mubuvubi ndasua kubench
5: aliku bachalo kuchalo
6: aku aliku bachalo kuchalo
5: boda kuboda
6: nazare byana ebitategera
5: abana basigala bana
6: jeko muganda wange kati
5: abana basigala bana
6: nze nkoba
5: ifet ewanu tuli musoga
6: nze nkoba
5: tuli musoga
6: nze nkoba
5: eh
6: tali yo muzadde musoga aliye musoga sawa zuna asoku kiliza omwana yo kubira musiru
5: eh nze tukoba byana tubabyetya byana
6: byana byawa mu detata wabyo byali detata wa tata wa butawu mu mirembe. Gotundo tebi tuvia tata uvi nane uvi marao.
5: Oye nende mwidi.
6: Mwidi.
5: Aha, katusonga tuulie nende, ngalikuwa gira kusonga daka fero, watavaa watu ilaivu kusonga radio ni Sanyuka TV.
8: Sanzo wanukula baracholo na kuhuwa liru.
9: Ojo, chirundi nyo. So kedadela, soko kwe waza banda maulire. Ngasina kwa la chimpicho na, ni waza nyo banda maulire, kuwa mwamu tukusiza kumulamwa. Mwebale nyo, mwebale idara. Nsonga yetu wano kurabalo tale wano. Nsonga mwate musima yiteze DNA. Era abana, bali mbaja kwa DNA.
8: Abana bo nabo naba wedde yo.
9: Abana ba wedde yo. Kuja kwa urumu kutukubite. Ono, yeita pastor we Rwanda. Dembe. Nangamba, excuse abate, awate excuse wedi. Nangamba, yabate avate gundi Zambia. Kubasi nefira mkubo. Tanatuka. Na mugama na ete, chetuwa gara kwa familia afi, kuwanti kudamu kwe itanga sichori. Uoboze, samples jezili, ogene kula balo tale, na iwa kucheki ingi. Uobato sobote, hivyo kwe itante mdumutabani waka feri wikolechi.
8: Obigaleo.
9: Obigaleo.
8: Eee. Haba na baweze nga ba meka?
9: Bali nga habili mundo za batama, habali.
8: Okay. Kate chitegeza ata zereero asirikire jali.
9: Otyo, uobato zi. Sirika. Okuja kuba uchumulio senemuja. Wali wa mwala yari nga ye kolevita sana ye itanga buladina. Ngalia kasa siro kwa ave ila vichiri. Oyo kwenna batenso ukira kukunonya. Wena kubye simu. Awantu neba ngamba mwala ye tonda. Mumusonywe. Yari anonya machi.
8: Mauli.
9: Mauli. Ye tavira nga kukuladina. Nengamba no. Echintu echi wakiri agene mauli la chiterezi. Kwa chasi kifamili ya kifana njichi HB. Kwa mwala bamusanga kasasiro. Nga jieturi. Soso nga wabango li mwana. Walino obuzivu. Jano tukira kuba wetuli. Ni mchalo wei. Webe mbele ganyi Kampala. Kena mchalo nobera wachi. Awaka kuba gali mataka vivanja jebili norima. Ewe vyo nabiyo nebiyo kurota vivira unorota chino. No chisirikira vichi vichi vichi. Nenza chemba denja gala. Era chemba densine. Tuba detu koi. Kwaze naguba mwari wakuluri nga tunu mwofesi ya baramu. Ni mugamba te wali ingeri ndala. Hirango nanga tisari nyeyo. Zengancho tunula kwe vye bintu. Te wali nga ngamba. Na tuatu ukane baramu na tunyumianga ya kuri nga mugenzi. Na tunyumianga ya tunanyumia. Naga manaye mugiru wa chitufu na fechituru mwakuja yo Paulo. Na iye chigendo kumala ochi.
8: Empakazona.
9: Kili za mchi ochifiri ngoke. Echi ndi chikole chimu chikole. Chikwe mwanawe mujia kubanga mutelete. Mujia kubanga chimu njinyo.
10: Mbaku msaira anga uondaba.
8: Nawe mama ya kugama ntoli mwana waka fero.
10: Mama siku ngamba. Kumaze mama andika njavula. Ndi mutone ya gamba anga. Ate ya gamba anga. Era bala banga.
8: Gabala ba. Embera zone vitu vifana
10: gamba. Bala banga tata wange. Ngali ni mama wange. Ipange itali kune. Ya mwezi kumu. Kwa kutari mwaka.
9: Okay.
10: Katinzo kujo kusigare mabiga. Mama ni tata bafu mwuta kanya. Mwari wababili. Mwesimanyi na abala banga mwata manyi.
8: Okay.
10: Kujanga sinesigare mabiga. Kwa kusigare mabiga mama angi na alwara na apulachi.
8: Nafa.
10: Nembele wajaja nengula nengula. Tata, mwaka tata uyo. Yagendo ukufa. Ngandi mtu. Kasinda bakutuka kwe waniri lango mtu. Ngeri jena kwa mbukoja wange wali yo kukoka senti. Kisegira.
8: Yeah.
10: Mbukoja wange te wafayo. Kukama tumwa na tumutuale.
8: Mchika.
10: Mchika. Fakati estawa zino mbukoja mwanda wakula chi. Wafao. Mwanda wafa wakwao. Wakadaba. Kati so government yo mwulembe gune na uli dente. Chikoze chilesi. Nade sinza kutula. Ngo uchimanyi. Ulimuzade nadie yu. Ulimuzade nga wazala. Ngomanyi umwana u. Umulumi waba itamu. Chechi nchemba dentamu olwalero era nwanye nyo olutalo nsaba katonda nolutalo lwe nwanye tukirize
5: atukali live era mumbere fanna kwetu eyo ni story yetu akulaga kwa nkat ngabali kuogera kunsonga da kafero era oyogova gobe naso saba mweta abeka nende ngera muganda wa mugenzi Prince Joe Paul kafero aye ensonga dilo dijawa ditya ngeyo chibona msaa
6: mazima ekyunje kirunto bakebeza abana tuli akutani kukulaba mazima usanga kuno kafera gera ku mula mirembe
5: swazi swazi buli mtu ali
6: swazi swazi njaga kumanya da swazi mwana wa kafera because zina baganda bange bangi tebuli buvanze ba bwange nti kupata gendo ba baganda bange
5: bechiri
6: tata yabareka na baganda fun mwana muli ba luganda
5: bechiri
6: omulimu gwangu kwagala baganda bange oba what nino bagala nzima mtata nganzala bogo msaidia mama wangu nini na baganda banga basukka mwabi niye si nze tata ogwange ngo mwana kwagala ba baganda
5: bange kwenda baganda bu
6: na sikutekawo sikutekawo ono si mama wange ono si manyi
5: anti muganda wange
6: bokera kumacha no mama omukazi na tata gwe yaya gaddeko obuvumi tata wo kiji na ganda bana bakafere bana abaga bana bakafere basiru
5: nalulemi
6: atabindu badde chimwe gwe yakanjo gerentia
5: kale
6: obusiru muluso bakobachi
5: kale ko badankano
6: badankano kale badankana
5: kale ubo ikaika ni amu
6: okudankana kobaliko kwete tata wabo okufuka nonsense buli mtu nagura kafero kafero kafero tuchajukirana nyimba ze nungi ezali zibulirira tulaba bibi byo kabyo kabyo ka bwe mtu nakira kumajina tunde etakali atata weli onna najja mu Kampala nafuna bimama ne yeyagala neri zigwa na dena atunde dala nafuna bimama ne yeyagala kati sawa nduga kumen tugera kulaba abana bakafero batufu bebaluwa naye buli muntu ina atunda kutaka lya kafero tusaba kwatibwe ngo bujizi buvuddeyo ntisi mwana akafero
5: nagwe mbo inaona eh na kwa wanu mwana akafero
6: sibwe katonda
5: atiratinize DNA
6: anjo kupanga mwana akafero ndata mfana
5: oh no
6: ofana sino Uganda mulimo mtu nga kati mu Buganda ndo waliwo chibaito lubobbo olubobbo rumanyi
5: bakute go lubobbo mulongo kata mwana yakufana
6: ebaso kama mwana olubobbo
5: tulina lupo twena tulina
6: lupo mwana nakufana
5: eh ayangati uwo
6: ninga si uwo olubobbo jero uli
5: eh ni wa fetu linalo
6: kati Uganda owo kufana gana si Uganda
5: ayo ndamfana nono
6: okufana gana si Uganda
11: kuvwa lero
6: osegera eh bongo kufana gana si Uganda tuinde DNA
5: results diploma
6: ekyo kyindi bazi saviye tugenda zimanya ate wachaweza miezi ebiri tuzika kuula miezi ebiri tugenda kumanya naye muli mtu yatunda kubintu bya kafero nga tuli mwana we oja tuulira sendo waziteka wa atoli na bisi sema
5: chekawa legacy ya kafero
6: chajo nuna legacy ya kafero ya fadda onaka wabana yabata niko kutani kukutunde bintu bya kafero zina kuwe chokula bila kuwe esafu na mtuina bayimbi banyi yaba fudde internationally abana wala kedube wane South Africa umana umu wala yari mkutambuza minzi kuwa tata we yakula yasika za bandi ya tata we agenda dame nyimba za tata wezi ya nyimba la kedube
5: wow
6: muna miyugani tufuna ngayo mwana atuwala chitone cha tata we mumaso 847 ya fa ni YouTube channel ya Facebook uze za sigalao nga ina baganda wa wadama bachari wu Bruce Lee ya fa demia kama kumi anga
5: asase malega
6: na ye legacy ye omwana yogo baita Sharon Lee gwesika za kika kuhusi yaduka nye legacy ya tata we Michael Jackson baka mkula mwano film
5: one of the most selling movies
6: Michael Jackson jibata Netflix ya furumiza nga ya kakula gaibiyu ya Michael Jackson ya kula yyo kwata abana biba muwanika kubuli kibi abantu batali baganda ba Michael Jackson ne bagamba kasita mugeza ne mufurumi akatambi oba ne mukwata akatambi Netflix tujja kera kumacha tujiveko abo si baganda ba Michael Jackson just bafani ba Michael Jackson bafani abaya unyumirwa music wa Michael Jackson nabaga magwe Netflix nga wonola ba NBS
5: Netflix gamba na abantu baji subscribe nga ku aba na movies
6: nga wonola ba sanyuka TV nga ndo mujje ko musale ko baita wako tenyu mini za mubusoga senga ndo mujja ko tujja kudamu jiraba
5: tete bangobe tete chigambo Netflix
6: ateze ndi muzungu
5: utafuka bajjo
6: sisiri muzungu
5: kale
6: I was born in Uganda
5: kale
6: Mulago Hospital 1983
5: Hey, bajjo, Jacob okuze.
6: Nkuze. Katumbise moto
5: okuze. Kale olikumbi okuloga buti.
6: Tasiswa akuloga.
5: Akula na aloga.
6: Katunda yanti kama chito chituwe dini. Kasi nga ngagwe.
5: Mkolaji.
6: Banga mbodi mulogo mbumu. Tuto kuloga producer.
5: Ndoga makona.
6: Uloga producer.
5: Ya wali na veji.
6: Ne badjo. Alime kujamu shio.
5: Kari. Aladveo. Kukafeo. Ukuta mgoni na submission hindi yoye noko la kukafeo. Kwa mkwe na kutala. Kila kome gani sindi.
6: Msaba baramu. Onaribamu baramu ina joli. Yes, ebintu yu nga dema uli ebanga dene. Nitu kusaba sebo. Baram, liza utuwezija. Nga batu nda estate ya kafero. Siba na waka fero. Basa sulebu lichimu.
5: Wababa sibwe.
6: Basa sulebu lichimu. Wechigana basibwe. Mikuso saa kila macha kutunda chitu chitali chicho.
5: Ndimana, ya ba ya ya.
6: Saa kila macha kwe personate inga kubela muntu atari yeye. Sasa kila macha garanti zili mkozu wa NBS. Oba
5: Sogaro yo radio.
6: Oba Sogaro yo radio. Techisoboka. That is impersonating. Oguwa musangu mu Uganda. Konsulina ya Uganda guwa musangu.
5: Mjie mwena ba ya loza dumana wa kafiru. Mubuta mana.
6: Mubuta chi?
5: Kale, ignorance. Ajuko ze mu ignorance.
6: Mubuta mana mchogela musa.
5: Aya, chimala. Chimala ya po. Mubuta mana. Ntui mbuso gasewo. Nga anzo kubanga, omundi ya naena alikutunda, alichikola nga, taibiti alikola.
6: Mubutamana.
5: Nga jasite alichikola atyo.
6: Mubutamana.
5: Mubutamana. Necho, na, N-H-A. Mbutuwa tuchogira.
6: Tawaita.
5: Kali, tuumule.
6: Tugira kukilara.
5: Kali, tuliku umula mbumule, tulikuira. Utava kusanyuka TV.
6: Mubutamana.
5: Tulikuira.
11: Oka uliriza program. Oka uliriza program. Obi ulire.
12: Wano kuchina na namunana. Katoneze mukaga. The coolest. Usoga Royal Radio. Ondi. Kumuoyo.
13: Atu. Anana isatu. Gama naiso naba nabo ngubagulira Sam's Crisps wa mekete. Obu mpanchi mpanchi buno. Buomera abana. Ayate tinabana bonka. Weno mukuru. Osumulo buomerwa. Mlimu bagia. Daddies. Cookies. Kao musike. Simsim. Crisps wa gonja. Pig nuts. Almonds. Cashew nuts. Nobundi bonji. Kali mama. Baba. Jeku iduka. Oletira abana bu Sam's Crisps. Be yagale. Bawomerwe. Gera muno buaga na musupermarkets. Nimu maduka katunde biyokulia mwini. Uganda yona. Usumula wakubira kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu. Asatu na isatu. Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Nkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
14: Royal Bingo, Sanya Bingo.
15: Enani musoka Royal Bingo. Masavu.
16: Butisana buti. Lero, ido, duzi, nirule. Ngoko nsabu anusu, mku mibili donka.
17: Choli noko la changuino. Gama isimu yo, niga star, ibini mwenda msambu. Standala harsh. Zana kuncho, misa na buide. Lero, ido, nirule. Uluwani ya mixage joku wangula. Jitangale. Busoga Royal Bingo kutusi waku. PM Gaming. Yalunga mizibwa. National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting kwa nifuko muze. Ngera, asumula kusobu ngomwo nendo woza
18: akasano kano tekaikirizibuwa ya kario kuweza emia kabiri netano ejobu kulu zana nobu vunanizibuwa amateka nebi ragiro bigomere

0: So chiba chirungi wasoka wale ya mungu engege in fact riena ensonzi emale
1: male
0: wale ya mungu season
1: ebintu ebyo bya ukana wali we ensonzi
0: ensonzi nemale
1: tinemale ere ensonzi kabaka antuka irugavu kati nibwo kabaga emyaka n'emyaka tikasobola kuweza akota oba tikasobola kubingirira akota
0: timukula
1: obo babwa lutosito solo
0: Okay. So emale neno de tubona kudino enene de balanga.
1: Ende de balanga. Erango ende ye chibalanga kujibona obulungi.
0: Ehe.
1: Chala wa kufamu. Kasingo ile kuna chibalanga sebo.
0: So olumale okufuna omuntu yandiyenze okwaya shock tubona echi na kino. Mwediba.
1: Echi na. Omuntu yandiyenze okwaya echenanda. Olina kutandika kuteka teka chine echo. Kubanga China osobola okutandika ne China ekyefuuti abiri kwana osobola okirundira mu emalenku mibiri
0: futi abiri
1: kwana ekyo ne ekidiba ekisobola okugasa owa PDM
0: onalifuna kakaire
1: kubanga nenda kuba nti ezira muntu gwe baletera kakaire ngo einume eyo nayo natasobola kufuna sende bisima kidiba ekyo oba tasobola kuba na mane gasimachi
0: kidiba omuntu musobola kuida mwa mpimira ku
1: nzendirwe do mugaso gwange kuwereza Uganda kufuna bantu batwe yongera ku project yeyo kwa yebyenanda era guno omulanga asinga agutukoba ne president mu 7
0: yes
1: era ife tu registered tulinama wa waga tuka buli wamu nga tulikulimisa ebyenanda tuzira ku wabatukogira kubanga tuna tuna tulikwenda kwetola mushi
0: Mwavu.
1: Emilioni yese nteyo. Nesobola okurandinga kuchidibe cheche futi abiri kwana.
0: Futi abiri kwana gano gaba mu length yabaga mu bwanvu wansi.
1: Ngo iko kwana wana mubushika.
0: Mubuchika.
1: Abiri.
0: Aha.
1: Mu bwanvu wale. Ana.
0: But depth yacho mukuja wansi.
1: Wana tutandika ne futi ibiri kitundu.
0: Wansi. Chichi bachi wanvu ino.
1: Chichi bachi wanvu ino.
0: Mbo
1: shijia ino ino wansi.
0: Echiri
1: saiche itaka ili kuzebye na ndobo chivire ku.
0: China kuwa kuitaka ino ino. Leia zidi ne disoka.
1: So buti tutandika ne futi ibiri kitundu tu ajapa kakuisa tu kitundu. Tu amala na ina. Na kitundu wa itanu. Nti ama adiga no gaingirile no waiguru. Gaja wa gai kilila watu wenda gawe mchidiba tugamali na mwele wansi
0: okay.
1: Atu wena andabu nobutu oba nkabu tamu
0: yes.
1: Buzanira wanawali ya madi ya matu nowe bulira
0: Mweshe
1: yongela kumyezi chijanga chisetayo kaiwe chikula chilira walo wale
0: So echina chisimiwa mumbela nga chiri musiripale
1: chisirantinga
0: muku Chiba mkasiranti ukuva kule hiyo leya yao enimpi
1: wechija paka, paka kumba mu echo na chidiba ekisobola waka kaile ke sente ali jofu na echo PDM kubanga PDM uwe tukoyesa milioni yendala nsobola kumpaka emitu alonka aga na kuwa emalenku mibiri
0: emitu alonka aga emalenku mibiri
1: butinze
0: ndako obuto
1: Abuto. Oida kumpa mafuta.
0: Aha.
1: Ndide nkupimira ekidiba.
0: Otyo.
1: Nkobe ntia Kasokota ndiko kuva myaka 18 ejo bukuru. Kutuka myaka 3 jolimu. Ononyanga kufuna. Bulona aba mmai shoti ononyaka lachi.
0: Kufuna.
1: Tamu amani mwene wesimira ekidiba ekyo. Atalumu kila ku milioni ya muzeyi.
0: Ne mali soko chesimire.
1: Soko chesimire.
0: Ekitegeza wa chisima musobola kumuyamba okutegera muna chizimba kitya amadi okutya amamu bichi
1: tuba tuogera naye
0: bo
1: batosobola ku chisima
0: ayo
1: ngandida tundanga byokola
0: yes
1: ompe mitu alonkaga zendeta abana bakusimira chi
0: ekina
1: kidibecho
0: tumalo
1: okira iminga tuchitemo pipe butika yompe nkaga
0: eyo
1: kuleta ensigo
0: byenanda
1: Ile nenga agejo sime shidibecho. Iwe tia mzei mseveni.
0: So omudi ya tagu kuwa mungu nesete de kumbali. Tulikubala unawaka kaire.
1: Minomu nane jobu.
0: Tulikubala unawaka kaire haka PDM.
1: Tulikubala wa PDM. Wakufa mia kejo anjo na iku minomu nane onyo nanga wena sete. Tola kudido.
0: Yes.
1: Ompe. Zendete timu esimechi echidima.
0: Mm.
1: Eda mozei ditandike nansigo nemere.
0: Mm.
1: Okumale miezi munana.
0: Miezi munana
1: wakoze saka kaire.
0: Mm. Buti enku midi na ibiri.
1: Hey.
0: Oguze vyena standi senamale.
1: Standi senamale enku
0: midi. Enku midi. Nede mtu alenka aga.
1: Doguze.
0: Doguze. Chitegeza antilafure. Akamala akala tika uziza. Tika suisa nusubisatu.
1: Tika suisi sawa.
0: Mm. Akalala.
1: Aye kalundo kumale miezi munana.
0: Mm.
1: Echito na ino. Katunde enku mina.
0: Hey, miezi munana nakatunda enku mina.
1: Tulino kubalida wansi hao.
0: Ebe zito wakikiro ibu zito chi.
1: Hati ya male miezi muka agebe limu shiro ndala ndala chitundu.
0: Mechitwa chekira ndala chitundu kukiro mtule kumina.
1: Usi mwuri zango limu kobele shindi. Tomu kobele sente mpamu.
0: Okay. Tulikuka l'extimation ni. Tulikuika wansi.
1: Tulikuika wansi.
0: Okaguze bisatu.
1: Olika tunde mkumina.
0: Olika tunde mkumina. Oya iye miezi munana.
1: Miezi munana.
0: Emere ne inza chinzatu alabu zito chi.
1: Edatu ala emilioni ibiri.
0: Emilioni ibiri.
1: Aye kaidi emilioni ibiri edo toida kumana nga dirigera. Kubanga ni wogule kisolo wakao.
0: Mm.
1: Noenda toenda chiteko kwa lachi okulia.
0: Mm.
1: Uliku mfuna.
0: Mm.
1: Muzei ya kuwe milioni eno.
0: Mm.
1: Otandikile kwela woyongele kwe zimba.
0: Mm.
1: Kukua ugeite kuchicho choko langa.
0: Yes.
1: Butie mele wabakuwa ile emilioni nogula uwe nanda enku mia ibili.
0: Aha.
1: Ya kuwa ne mitu alana galisi gala ugatandike kumbele.
0: Obo uliku zae mitu milioni nda ne mitu alonka aga.
1: Ulina ukudifuna mubu sole sole.
0: Emerenu, emereo teka kujigula mbangachi. Osobola kugula kwa emereo ba emereo chuka kusinzia kulevu ne miezi.
1: Emereo chuka. Webanga tuwe tukua obuma lobo nga bukari buto.
0: Mm.
1: Tukuwe la kukastata.
0: Mm, wakatani ikiriza.
1: Kastani ikiriza. Nga kubuko kwa buto.
0: Musulabu wa mamadi.
1: Emereo ya floating gaiba wa iguru.
0: Teka
1: wansi. Omiga kubumiwe pao doyo.
0: Mm.
1: Mwene waidabu alia.
0: Bali la kunguru.
1: Bali la kunguru.
0: Mm.
1: Butiwe tumala honga maze yo mwezi. Kaitu aja kwa nu milimita.
0: Kulewe indi.
1: Kulewe indi.
0: Mm.
1: Kaiwe bumala ya mwezi ogu. Kaitu aja kutu. Mpola mpola. Ero gula mungu sole sole.
0: Mm. Chitegeza. Ufuna kwe mkisanga. Olina kwe kitandika kwe miezi yesa tuweji soka.
1: Neje mitu alana eja mze ye.
0: Miezi yesa tuweji soka. Lino wa soka afunemele miezi yesa tuweji soka. Wakati buti jiremia ziye satu kwena wapu muka agejiri mmaisu nda kutetenkanya
1: kutetenkanya
0: mkutani sobo naku
1: mkutani sobo naku buti omu ulizo ino mbalide chivalo nti okuva kumiezi kumiezi umulala gota andise na gonese nda damu zei oja kufuga miezi esatu ngoka yiku sende damu zei
0: prosidi ya wana mkuli atechi ukaino kungege niemali
1: atechi ukaino chidi yao
0: mero
1: ya gane merenge ribika urusi vidale vyo
0: yes
1: buti wabalido omu uliriza nti ema lenku mibili odai ya miezi munana watunde nku mina ngai wagulankaga so komunigire chivale echo moto ze kwedemere ofune obone ni chafuna wano
0: ni fact chenso senachu nabakuba kunze tokola nsobi kujam business nga tazo sekola chi kubala kobo ja kuli moto ego kutegera ndi ja kupangisa itaka ngule nsigo neta goblezi nkole ntia osoko kole toto
1: awe tuli baba
0: ero malo koboti akata legendi kasubira nsubira kutundira fuimeka
1: oluwa lero niwe mfuluma gano
0: wale
1: mkuluta aninze wale abatu sekusente
0: so enkumi ibiri yagula obumali enkumi ibiri yabugula enkumi ibiri obuto
1: obuto
0: yagula
1: obumali obuto
0: obuto enkumi ibiri
1: yabugula emitwa alonka
0: yabugula emitwa alonka ga
1: tulikulwanisa milioni ya muzeyi
0: tuli ku milioni ya muzeyi obumale enkumi ibiri yabugule mtu alimeka chegeza nti wapi yabugule mtu alonkaga yasigazao ku milioni ya mtu alameka
1: ana gatandika ku mele
0: enkumi ibiri odigule mtu alenkaga chitegeza nti oli kuko na akasenda ako zechi
1: akafiseo
0: we now yalunda
1: yalunda okumala miezi munana
0: okumala miezi munana
1: abandi baditundira ku mukaga kubanga abasada betulina babo mu Kongo bagule maledo nga tibenda ino dija mchiro ndala chitundu benda afukiro chiro ndala
0: so bave Kongo baidano bano na vintu bino
1: babino na Lorenzo nganti batukoba nti ere Kongo omuntu tayenda kumusalira mchena ndecho aenda chiramba so botwale cha afukiro neche chiro obise
0: okay
1: so buti omuntu olino mubalira nti oku ebyena nde 12
0: mchena
1: ndachibale 19
0: so yagule enkumi ibiri buti oli kutunda enkumi inaina.
1: Tuite kwa lukumi.
0: Ali kutunda enkumi inaina kale.
1: Tuite kwa lukumi. Tuite bala eche ebye nanda lukumi
0: na luenda tu twitter ko lukumi tuli kubala exact number tuli bala lukumi na luenda twi didn't obo kubuwa nanda enkumi ya ibiri obuto boyagula tukoye ntye chikumi chakola chi chafwa yasigaza lukumi na luenda buti lukumi no luenda luno
1: emiro ndi lukumi na
0: luenda lukumi no luenda ali kutunda eche nanda enkumi na ina
1: muliza nige calculator tumonye tubitirawa
0: omuliza oli kumpuliriza olukumi tuluise twasigaza lukumi na luenda nobwo buto bwa wagula
1: chikumi chire
0: ekikumi tukiise wasigaza lukumi na luenda tuto twenanda to wagula buti nga tumaze tulikumi bitambu funze ngomaze okutamu akasente watamu emere o ekino oludamu olukiteekateeka olunze oluvannyuma emyezi mukagoba munaana buti ekyenanda ekirikola ekiro oba ekiro endala ekitundu emale oli kugitunda enkumi ina
1: bale enkumi ina
0: enkumi ina emirundi lukumi na luenda
1: oba funa sente imeka
0: abali musemu bintu bina bindi biva bube sente diboneka kufiga emunga opikaze tibisoboka oba tuli kubitegeera abali milioni nsanvu na mukaga
1: aha owekitiibwa ekintu ekyo bwe tukiwaya buwaye kiba kiida ekitegeeza tuba tuli mu miliyoni oba musanvu n'emitwalo nkaga
0: olukumi n'olwenda yes olukumi n'olwenda infact abali miliyoni musanvu
1: n'emitwalo nkaga
0: miliyoni musanvu n'emitwalo nkaga
1: myezi mukaga oba mu myezi munaana
0: yagula obwenanda infact yagula ebyena yagula obumale enkumi ibiri
1: ekikumi kyafa
0: omuzule sese yokulunda yasigaza lukumi na luenda yasigaza lukumi na luenda yeteekateeka funa akasente yali isemere ngona yayenkoko bwokola wano oli kukyananda
1: tutakunonereiza ino ng'oli kwaya ebyenanda ekigambo kyebeeta ekyobumenke ku kyalo kikwidaku
0: ati oyo alina bimuleta sente
1: butibala ekintu ekyo oba yayiye obuntu lukumi na luenda buti ndiga kalikuleta omuntu bwaba tayiye ebyenanda ebyo omutwalo
0: wabanga afunye obukaire mu musanvu n'emitwalo nkaaga
1: naseetuka n'ajya mu bwenanda omutwalo
0: nga tukalina kuseetuka kujya mumutwalo because okujya mu bwenanda omutwalo kimwetagisa okwongera ku pondi ebiina mwebanalundira tusooke tubalire ku jene kino buti yagula olwede amaze tuli kusooka kubona
1: tulikusenda damuzeeyi
0: mujja kujya musente
1: emekoyo buti tutooleku ku miliyoni edo omusanvu n'emitwalo enkaaga omuwuliza tumutoolere ku bulungi tutooleku emitwalo enkaaga tutooleku n'emiliyoni dera ibiri tukobye edo omumere wabaani yataamu emitwalo enkaaga eyindi ene yokusima ekidiba yona mutoolereku
0: tutooleku emiliyoni ibiri
1: edemere otooleku emitwalo enkaaga
0: tutole kwa mitu wale nkaga deyagula
1: tutole kwa mitu wale nkaga edea simechidiba gabanga tasobwa ile
0: nkaga edea simechidiba tuwala ngatukutula kwa milioni ina na mitu wala ameka na mitu wala abidi tukutula kwa
1: milioni isa tunai mitu wala abidi sebo
0: milioni isa tunai mitu wala abidi because ene rinda la abidi dide dili
1: haba asigeza senda imeka
0: tulikutola ku milioni msambu na mitu wala nkaga tulikutola ku milioni isatu n'emitwalo abiri deri kusobola okuba nga tukola ki tutoolaku alikusigaza emiliyoni ina n'emitwalo ana
1: owekitiibwa omulimu ogwo wano guli wa uganda kyenkukobye nti omuntu woba olikwaya ebyenanda ebyo toba namalala sigala ngulimumbeera ddo
0: aye ngoidi oti ekintu olikikuba obuzibu buviirewa okuba nti ekintu kyo ntikibaire komoni
1: banti abantu abasinga bakigema kikwate nti ebyenanda babasobola okubyaya bagaiga era nenzenda okuba omuwuliriza nti bwokyala ewange loko mwino omuntu wowo wansi odda kwega okwaya ekyenanda odda kuba otima oba ole yeena
0: alina
1: bwenkutola nikutwala ekajansi odda kuba otya aye faamu ya gavumenti maye gavumenti nesobola okukola ebyo aye noonereza mulimi mwino owowansi nganze
0: so ekyenanda kitwala emyezi mukaaga ku
1: munaana
0: okuba ledda okuba nga kikola ki
1: kifuluma
0: mu puroseesi eno Echi nanda chino okuba ntiji okwe already bo mazi okufuna. Ebi bizala bitia. Process yokuzala ina okirikitia. Kuba bunji. Ndikubonanga buntu buno bunji.
1: Eh, abuntu obo bunji. Mutinga nze we mbati nenze okwaluza obwenanda. Science oyo munji. Era nkweta agere kufamu. Kubanga emale yendala. Abasada betwali nabo abakugu. Bagaita shintu echo ngemale ndale ba mwamaji omutu walumulana lukumi.
0: Emale ndala.
1: Emale ndala.
0: Ate ngege.
1: Ngege yetida kuba mwamaji lukumi.
0: Ate
1: ngege enda ulo yayo nti ye nene gwene la majigayo.
0: Na ire mchina mule.
1: Eba kumbali yoko echidiba. Ate kaye kaicha che unisa. Nti ensa da negwene la maji. Kaye nkaziti negwene la.
0: Ina ungula.
1: Chena anda chine chigege nga chidi joo kubika.
0: Chena anda chikazi chichala nga chidi kunatero kwendo kubi embere
1: chitambulira wala na nensada.
0: Nge nko kwe diba
1: Bwechimalo kubika chibikira kumadi
0: kunguru
1: aye kaili nensada berirwede esika maji agogo na gona yagaiza mukama kayo.
0: So joo kubika nensada ripembeni
1: ripembeni baidi chibali kola ntibali jaku zala
0: Va maloga zala maloga viketi pu
1: eri ya agasika
0: sada ya agasika mukamwa ya gata munda mwayo
1: gata mukamwa kayo elaka se gata mukamwa eba tekalia eno kumale na kuenda iku minaina angate kolashi
0: chena andechi sada chigonera amazi
1: amaji
0: katunda wangi amaji age chena andechi chala okumale na kuenda iku minaina ngatedi kolashi ngatedi kulia
1: eri kumbali
0: nkiri wabube
1: eriyawo
0: kisobola kumala na kwikumera nga tikiri kulya inachiriwo na kiri kuwera buwere
1: nga kiri kuwera buwere amadi kasaga bagali kubita mugiru zimu
0: no mumala kiro mumala
1: chafu no oxygen chibao
0: so ne kizala
1: era kizalira mukamwao
0: ekisada
1: amaji bulo gamalo okukonta nga kyo kifuda ate kifuda obuto mugulupu
0: Chaga kikansoko chafu doru kumi.
1: Chafu da chikumi.
0: Paka kubuntu nga kubuntu lukumi. Chafu doru chikumi soka. Miru ndi kumi nga chibachimaze.
1: Orede chileka ye chikazi chibachata ndika ilobele gama jagandi.
0: Munda.
1: Chofu obona watu watu kuguze vye nanda. Tutuenda kukuwa ngege dizala. Ngege dizala dikumala kuplani. Chobo tegekele ngege nkumi ibiri
0: dako la kavuyo
1: haya hindu kila echila la chizala obuto lukumi wene wenobo zira mereja kusobo la kolashi
0: chimale ibanga chokwe ndoka antichirizedo kubanga chitandiko kuzala
1: mieze satu ngegebe tandiso zala
0: mieze satu
1: ngegebe tandiso kuzala
0: mebutivati mba nchitu ala mieze omuka aganga mieze satu itandiso kuzala
1: anti buti ngege jetu kuwege dapaka mieze omuka agesu yosobo lofu na musente tubanga tutuwa jirawa
0: Mami tone engege unobugego obuto mubulaga mutia
1: engege do tusoloza obugego obuto nga amazi obuzala
0: nga bakabuzala
1: to anti wandi batu diza nga dija kuzala nga diri muhiti awo tudisoloza twadita muhapazi buti muhapo mumubanga keji
0: mutegera anti dino dinatira kusinza kuibanga
1: kuibanga
0: mujama adigema anti dino dinatira kubanga dizala
1: Buti bwetu banga dimazi okwalulwa twadiza wano muhachare twadita muhomoni homoni oya diretera anti donadona
0: madita mumbere yendo kuzala obe yendo kuba nensada
1: hasa awe step nga tujimaze
0: ngemaze oku
1: nga tumaze ofuna obwana okujja wale lwachi tudikola science donadaluba
0: dabandawo
1: awe tukola
0: Tuakuwe
1: ngege nga tizala bwe ndedi
0: nga maze kichanganya system nga tekazala ogwayo gwakulya buliye egede jo
1: ofine said
0: Era
1: abantu abasinga bako bantu obwena ndatibu zala baba babofunire breed ezala abako bantu obwena ndatibu geda
0: buno buzala tibutera kugeda
1: tichija
0: because when mami yeze satu eriku kastetani eza mami yeze satu ngetandika
1: kuzala ate buruveni mara wichi ibiri ebe erikubika pera no saa weno bwe babuzaire obwana nga bungi emere oba ngo okuba nti watamu yanku mibiri wo tamu emere yabye nanda yanku mibiri aya idu kirabuli chena nda kibakire so butonga lugo obona asobole chidiba
0: atosoba chwa chikulemi
1: chidiba system ewe changa
0: chwa chikulemi
1: chofobona tuwa tamu science abasa daba tusinga kwa wukugu batu wa science titulawe vye na ndebyo yaba ngatibi kolashi
0: ngatibi zala ok
1: yesibu.
0: So mumbele otineyu umundi yaba angamazo kuchiteka teka mwa ya ngatwa ile breed ya java atwa ile tezala mwa majikolaku ugugwa kuja kulunda miezi mukaga oba munana
1: ngafu na sente wena ndo buto tubanabu obumala buto tubanabu buli muntu tubarede okumuwa.
0: So idu kireche na nda muntu chali kugula nusu bisatu aliku chitunde nkumina oba isatu
1: oba isatu wena woni gira kai chileto oba isatu.
0: Aye ngaidukira idukira kibachi iri mulevo ku miezi ejo kuva ku miezi eta mukaga paka munana kibachi mulevo yoku wa kilo obekire ndale kitunzi aye ngaidukira kilo iri mu mulala ibiri
1: aye tuteko kubalira kino kubanga bwe tunakubalira iki wangu echo echo mwene chenda wachibona
0: ku
1: chama cho
0: kuba ekire ndale yengege mubumpimpi iri mu mulala ibiri aye ate kine kyena ndale kirala chiri kuzito we kilo oba kilo ndala kitundu aye wanu wachigula nusu bisatu
1: abiye nanda bibiri bikole kilo ero boli kubita
0: to boli kufuna nusu kakaga
1: nibwo sala unoko banti ebiye nanda bino kantunde buli chena nande nusu kanana boni ga kaichireta oyinzo ogwairalo
0: so munte kateke eno abantu mindset change bwango kuchuka
1: ngo yaiye chena ndanga wetegereza oyenda toyende chalo chiteko kwetu omulogo kubanga tibaida kumana sedi ya diva
0: government ibayambye ko
1: nchaziza ko bitongole byenda ulo era byanfuula omuntu owenda ulo chovwa nansinza ino president Museveni timu etaga mfunye kwa abageni banjo kuva mu state house eyo
0: yes sir
1: wange chitu chetu kola chanda ulo tibuli wa mundi chikola chi
0: anti chovwa nako yindi ngati bimani kwa
1: na abageni bano betu chaza baba bayife bacha mama maka gaife adatu ku district ba mukoba tulikwenda abalunza abe byenanda isi muri dakuba ndakobera abe chalo ndibana kai kino nikino aba bageni bangenze mfuse wanda ulo lo chale echo
0: bari kumvuga kuvere
1: era nende ukobera anti UG obe moto keno ndo yona
0: ndi ugonda mito
1: aida wange abantu abandi babone moto keno ndo nga bafirirwa omuntu omunene owamani mu government ajowo omuntu nga waliwo kizibu
0: kitufu
1: ze wange banonereza byenkola
0: baida kuno nya magezi
1: wainuma wana banabazungu bava mu America basubiza okwira ogwo mukaga guno era mbalinze aye nga bali kunoneza bwa kintu kyenanda aye bwe batuuka ngati kukobere nti wale wenda ile byenanda toyinza kumana aye ingira farm mwabone otandika kumbuza ebibuzo na weno libi bonaku
0: so wateka wata kusengenge
1: nataka kusengenge
0: dembe
1: lili wali amani we niwe boba kubiena anda kule toyenda kuvao nti era nkobera abavuka nti batwe yongeko bisera byana malira murudo byana malira mwe yo mata tweyo
0: waliwe mirimo kuba omuntu kuba ndi kubona waliwe byetagisa
1: emirimo
0: jiri abantu okusobola okufuna ku abantu basobola kubanga kuyamba ebintu bino kutambula because butiwe
1: abavuka bali kukola emirimo kintu ekyo lwenako banti ndia kugema byena ndebyo ndia kubala obwena ndo buto in fact eriyo manager wange bamweta abataba Ivan no muntu asobola okubalira obwena nde mitwala ebiri mu sawa endala
0: ye na malo of
1: experience aina yo
0: abo ali kubala popular ali bala sente
1: chewa bantu module yo ye na yaida bwide ngamukozi kuti yafuna experience niwe mukoba anti muno da kutwala ebyena nde jindi
0: moto kadi da konta ida namba yabo yemererawo
1: era nzuru na kulwena ko bantu ndi ateka yinze kayitenda na kutunda byenanda bikuru omulimo gwange nda abantu abasinga wano mu Uganda tubenga tulikwaye byenanda butiwe na atunda ebikuru era we kuguze kyana nda ekikuru ojo kitemu sepi kichinuma kubanga kirino omugaso yendi nti kisana abana
0: kuguza
1: famu owundi.
0: So yenda kwetu ndia buto
1: nenda
0: kuguza kunso bibiria bibiria bisatu
1: banange basigane
0: ngaba senda diwerali enso bibiria bisatu ngali kutundutu
1: diwera sente do baba
0: diwera
1: kubanga ojoko yagana ngechena nda ekirala na ekiza ile sente do era abantu banji bali ne senta yebyokola byokwesa sente bazira
0: Kale, uliku china alamuna na katonezo mukaga Busoga Royal Radio Ali kumpuliriza nize Shabani Maganda Ndi mimu amitone okuva ekamuli Atenga ni chia paso ni kani chia mani Atwala avalunzi ave vengege Nevi ntuwepigwa miko oti nerio Okuva mkulu kwa mpogwe kamuli yeyo Gwena yuna kwa uluwa lero Kati Akaya saa watu wanakala kati Hei kawaileka nuvuu Era ndoza ndi oti ya ime wa ulitisa Tosiga hile ni chilala Chovobu na masi munga alikuwa ya gata ni gali kwa kabuchi Wake So ebisera tulina bitono
1: yes,
0: Sigeize edachika dino edachika musanvu
1: yes,
0: Letu sigeiza okufunza funza So oliku mpulitu zori yeyo Amagezi muliro Wawesa ewo joana iba wako lechi Wafuna Tulikumula mwa gwa isa ifichaba zinga Ogo kulani sendwa ilo wavu na utamana Adeta wa kumula mwa gwa presidenti Ogo kuba nga tuetulamu wavu Nga tukoze sechivalo Bintu vya chivalo wetu kutuse So omwami Bintu ya likupo inongola Tivi ya kwe daka, tivi ya kwe sudia Ayopo nanga chivayo Because enusu ebibidi, ebisatu, ebitano, enkumye satu Debali kuogera ku olina dero divo naku Bati yolo kuba antio tubulamu kwe teka teka Nukulu onda kwe chokola mchiserachi Chituizi zaini inuma Tutioku salawo, tutioku tandika Yachi chituko zebubi Bita kuisimu Zira msambu ina mkaga Ama kumiatanu China na naisatu Ama kumiasatu naisatu Zira msambu ina mkaga Ama kumiatanu China na naisatu Ama kumiasatu naisatu Oba zira msambu mkaga Munana Mkaga China na mkaga naitanu Zira msambu mkaga Munana Mkaga Mkaga naitanu So abantu wabe magogo Abantu wabe kamuli baibinga Ah
1: Nibo tuke na wanyago noko vanti nja kufamu yeba yebye nanda
0: Kwa
1: batiti ya makunu
0: Oh ilaba bode minimo Oh community likuwa ni mizamu
1: Ne atemba ilene la video kukovela No wababa chavazinga tuataye ichindiba
0: Ewaka
1: Ewaka
0: Ewa
1: Ela ni container ya tuwalebye nanda Nize na jireta Aba na wanko vanti muna anti yebye chintu chijire Na kubirabe motoka Baida Tuasula uoluna kululamba nga tuli kukendeza mchidibe cha amadi tufune byenanda tukobere muzeyi nti tukunguire twasuleyo abasi chite ya tukuma
0: so buti olode yena ya kungula
1: muzeyi ya kungula
0: ndi kuja kujayo tija kuja mugwa munanda binu ya duzi duzi chabona
1: ebyenanda biri yosebo
0: tija kwete ola tubone era tubone muzeyi ye
1: muzeyi na mulunzi wa dumbulao
0: ah tuli bataka mugwa munanda tija kwelire kwebyo
1: yes.
0: Kale ali ku radio Hello. Ii, buzibu vira kuchibana wange. Nga tili kufuna muganda wange.
1: Hello.
0: Kale.

0: Kale. Hello.
1: Bora.
0: Allô, c'est beau. Allô. Mukulu. Bitira we nao sobolo kubanga nkuliza ku mudachi kenere sigaire yo. Sobolo kubanga tuwaya waya mu chinko zebubi ekyume ekyo muzungu kirikwe changa changa mwaye. Hello. Hello. Hello. Banange. Wanji sebo, obanyabo. Chinko zebu vya masi mvana. Chiu mecho mzuu mgu chiriku nechanga kuhu mnaso niga. Ngini ya wangerezo tidi. Hello. Hello. Anangali wansi. Wanji sebu. Hello. Hello? Mazima gani? Amasimu? Ingini ya daku idako lechi? Abitereze mume ise yaza waizi. Chinko zebubi ya utaba ulizaku. So, munte kate koti neno umuntu waba sulu kwetu la mbukavu. Naka senta katuntunu. Omuntu. Ya ndiye nzo kuenda kukuba sawa ya buti akasa ya tuwa na katono ate ama gezi buliomu ageta aga because abantu agezi za kwa bintu binji wapawali lile uganu mumbera omuntu wali kunaka senteke yetaga kasente buzi kapito wa imeka
2: omuntu ngana ya chena anda musente edoko le chintu chenda ulo wapanga wakama baifeva no abakulembe za abenda ulo kusente daifedeba funa riso voli yao aino kufuna mtu wa bane milioni de nga milioni ya 5
0: sobo lokola leka tulumukira kwa 5 ja kulumusa abantu ndikwogera ku muntu wangali wansi eri magola
2: e milioni yese de tandika project ye byenanda chova bana tuzimbira ino ku parish modo banga mtu wa wansi
0: aba ngo asoba ile kwesimire china che
2: asoba ile kwesimire china che e milioni etandika ekintu kino
0: kastaff nige aba alifra guidance okuva yaba kugwa ba experience mulimo. Okay. Yasobola kubangatereza obulamu.
2: Yasobola kubangatereza obulamu. Ate district ezira ku officials office. Botumalo kutekera tekere chintu echo. Ifebe ni botuba mu district ye kamuli ngatuma zote katika.
0: Odio.
2: Turumba officials office atwamu kugemya.
0: Kubango
2: ko mulimo gwera government ya msasulo musala.
0: Muna abantu abali ku district bali yote bali misa.
2: Baliyo.
0: But sometimes ze walo kuba anti ne mutubitegere kabulunja.
2: Oba mubende. Niteka teka farmu eyo. District yeyo. Elina officials office. Era munonya.
0: Chimugemaku.
2: Chimugemaku.
0: Okwongera no kugaidinga nechi.
2: Aha, namuleta. Amkola ntiono mulimi mazo muteka.
0: Na bantu bana bavuna sente almost. Tize ndaga government. Eti bayambye bantu bandi mu bintu bino.
2: Abantu abasinga. Bakobanti ebisera baba na bitono. Ata indukira abantu abasinga. Bakoze ebintu byayo byampapula. Sobo tife tulikuchintu che nechiriwa
0: plakitiko chidinga bantu wabafu na mirimo tiba yambia bantu kubanga bavamobuavu luku bali kusenda ya government bali ya ayenga ni omubuzo ti mia zigi na omukaga mudistrict mwuri ya senda olikufuna oyambia upu abantu wabu district ya nubameka
2: abrisha abantu wabani tiba wana visera
0: wabu wazira visera ingo kusenda ya government wili na mwurimo guo
2: ni foto banonia mbandidi ya majuge ni kateka farm dino kuno nyafishalizo fishoyo mulage enti wano wali wa mwurimo guo Zendi golola.
0: Kali sivula. Nevi singa wa yendo kuno niyaku.
2: Abantu wa naenda kubanga amasimu garedi yeno gatabu ile mungi.
0: Gatabu ile mungi chutuko zebubi.
2: Ndaku kubako namba rizile msambu itanu ndala. Msambu na itanu. Abina isatu. Abina muenda. Zile msambu itanu ndala. Msambu na itanu. Abina isatu. Abina muenda.
0: Kali. Munte kate koti neyo amasimu gatuko zebubi mungi. Aye we nao mundeke zena sikulo kubanga funza funza. Nsibule program so ganji dineri kuilaku. Aira tachabazinga wabusoga. Baba funfuga ebyana nevyanda. Bufulufe abana baone olungu sense. Rata olimpala. Toti ambu zinse ngerere. Ah. Woligwa wendigwa. Nizani webuunga. Ligano nidada sura. Mukama abankumire twagana ne kusasira Erikwida mutonzi wanabanga ikiriza nga tukaisa omuko gobulamu abantu banga ave buunga mukaire nkula muisa kwino bale kubangoliyo ebikuluma bikuleke mwami Ivan oli kunanga bulungi akasente anowe rukono kale zena kanvewo banabona bakole

0: Kali edachi kadiri ama kumiavire dankava kusawa omuenda gwe guri ya lero program buso ganjidi ni mwino kakensa sa Ivan Ngobi mwino kuba St. Margaret Junior School ya Buduba umbala mwisaku dada akasera kano olina choka idukiraku wetu alinga abato kuruwa sabi ito sinuruno nze ngo kali kuba kuni chokoba andidu kilanti olina kuruwa sabi ito waliru mpomere ino na itisoma olunga tisoma uruwa sabi iti era ngululunaku zoruwa sabi iti tuba wakao wakao wabaa inazo kulimalima kwa wabusu bisu bii obo wairibu meze kumbe kulia au peka nunga sana ine ni mujange jendi ikola
1: wayo lekera agachibali
0: peka nifu wakao walinga huku ku aga vidiaku aga anadisi akasera kaliri peka nituwalinga nobu meti peka nungobu meti obo buwetu baanga baka tamchiyu mbachana anie visole vyo peka nungjana akakanika
1: wabo kwa akala
0: na kanika na kanika na kanika luvao mwolo nko yemazi okole minu mkademi okuwaka na hafu ni chido mwolo change bine bidomboda na ja kuchiswa tu atani kwe kulubesa
1: kwe kulubesa
0: hey. Pegano eranga bidomboda yivyo bijabitu kekiserela chakola chi chaba wako niwe chunu ubuka chaba wako nga ulisi ambaba ati gano goti ya mraka matafuari gavitila wana

0: si gakuluwe sanga kuita kakuene ran uoba kuda kukula kuno aye bwe netegereza bulungi amatafali gali gali kuko amabuga gakwe kuluwe sanga kubiswa era mpega nola sabiti ngolu nga muuna kuni na mifene jo kujja kocha kubiduma wale tebuduma bulungi aye zina inumuze ngame na mugaba ngame na gadu magaba na idana tia mumuze kuluna kuchichi choidu kila nuna kuluwa sabiti
1: da oluna kuluwa sabiti runo na dala ife getuwa vera nga mumia kaja ife
0: yes sir
1: tuwa vanga ni dada ife nga mamueta manafu amina buti nguli nguli manafu amina ebuso kau oluwa sabiti runo nga ena kwedi sigaire tuwa itu keranga kukunkudu kamisi nde kuvamu buso keyo kugola kuisomero kebalieta buso na ena kudile disigaire ayo lwa sabiti nga mteko kukera okweya ku endu mwayo za ku ebikunta na inimwa inaze mulalango mulimo gwe gwa kudolobya nga ye okudolobya budolobya ti kizibu kye
0: mulisogo lutu pakwate okuna ala kubuliri
1: ya tukobo kudolobya omusogo mulunja aba amazi okutegeera
0: anti bwetuba tulisomesa obuwangwa ekigambo nga tekyesiitaaza waza nsobi kukyogera nze tokoba ndirisa Ivan ndi ekitibwa kyasa temamala gakiwa muntu
1: so nga
0: sabani kubira ku abaidi ebintu
1: ebyo atukulembera
0: bireke
1: nga atukule atulagira olunako olubalwa kutereza bikunta
0: bye mwana ile ku
1: idukiro momwe banala
0: kuba bitugoli kobali
1: muba mwine nkukuni
0: kwa mwana ko azizawo
1: aha
0: aya abe kuba oya aliko bya aya ya
1: dalo bya mazima so nga mumala munobusa mujja mwana na obusa mwamala ebyo nabyo nabyakolebwanga lwaki okulaga omwana obuvunaanizibwa
0: yesebo
1: nti ninga oba okuze ota oba kunena ku doba n'obuvunaanizibwa bweweyamba yamba ye ng'omuntu okulinga ku bulamu bwo
0: yes
1: abazungu buti ninga kuba ku isomero tusobola okuba ni kyetweta general cleaning
0: era mankoba okusinza ku bitabo tutegezebwako nti munsi ya Rwanda president wayi aina yoluna kulwa general cleanliness era mwena mwagema ku kirinzi nga bwe twakula mu byalo ye awandi nga kwati oluguudo luno akabali kano tulijja katinda ife bende
1: eno ba beetanga bulungi bwansi
0: nga baleba ni gabale baleba ni gabale baleba ni gabale mwatinda oluguudo lwaba lukalamu
1: yes,
0: awaza mtawana gona gona
1: era oluna kuolu omuzairo omukalamu lwe yali nganga na kebera engo ye dabana okubona ani ali nempale edimala katugeze mugala oba mulenzi
0: yes,
1: ani aine bitabo ani azira bitabo ayo lwalero oyinzo kweyagana nga omuzaire amala kuneta nga tabuziza ku mwana nti ebitabo byena kugulira bikaaliwo
0: yesebo
1: oikutegera so chiche tuenda mchino nti ena kudine da weekends ena kudine day gandalo tudiko ze senga ifaba zaidi tuchekinge kubana baife tutegere chichi chabulamu ebya bisera bya twatuliranga mwenfunza gali wo mwaka wobwidukira ndidini wasivanga mu kuyiga
0: anti tokobera bantu ebyo tuidapi ogera kuona kundi leka tukole mu kwa katuno kati tulikwira toge makredio ene ya chabazinga busoga ekinana no munana akasirise mukaga ondi kumoyo
2: no ni chinana na munana asatundiswa mukaga busoga royal radio ondi kumoyo

0: Echa mazima matu feda chikari vya satina isatu dankava kusaa umuendo kwekulia lero program puso kanchidi. Nendo kula msaa ku omulangira mutiaba Ivan. Mwana ife ye na akula kumule wetu ya datu wakulanga na ye.
1: Abalangira batiyo.
0: Abalangira. Ay muna da danza abalangira chenezeku. Kairi kuba ifabaisi mwasi mumbala gulo guwa soka. Kukubati mwasa akuna ngogundi asena. Ngomulangira agunwa.
1: Aye tini wechikali.
0: Acha mwisema sita uwa nini
1: tomu. Okunwa. Asobolo okunwa ingatali kubitiliza.
0: Ante vitu uliko boti nani aliku na nabitiliza?
1: Ti mulangira. Omulangira nkula mwisa.
0: Dada, mprogram ya yobuso ganjidi, mkani mirakobu wangwa. Bichi, ebi ita... omukisa gw'omwana omuwala oba omuguna nibimuvira ku n'okudibira waka tubaina abawala bangi maka nga badibira mu maka omukazi omusaada yazaala abaana abalungi abafaanana obukalamu omwana yabaawo aye nga tajja tafuna bufumbo tafumbirwa tutandise kakensa ndikwendoolonse otukobere biki ebiyinza okuvira ku mwana omuwala okubanga bwemuletera okubanga adibira waka kuba ndidukira kuna ku olwasabi tulule kyalimu maasomesa ku bisirani nenda otweka priambo opo tuize ko inima katontono ebisirani ni chi mimi ntugembe ku nsonga yene
1: ebisirani nga nkali kwino na kigambo bisirani nenda ola musa ku mwai paulo enawanyaga owa speyo wa owe pikipiki buli kika kya pichi choye ndani babu no butukutuku oba muyaka oba igejawo bujawo era no mwamyo no wajopa mwai paulo
0: lubega paulo
1: lubega paulo omwadde we bibade yes, ate omu kubagabirize aba olusogandiko
0: dada ekitegeza vuchanga amara bibuzo yensomera mbere nkali kubanaku omukuziguno olusogandiko katuna katuwa puiza kwa inuma
1: yes,
0: uluso gandiko likute wa mwesenti bano wa manga ayi risi teko ma
1: yes,
0: asoka wa mweta Makerere University ni saponsa asoka
1: yes,
0: uwo kubiri wa mweta anseti uwo kusatu wa mweta jopa uwo kuna wa mweta mpereza miringi center uwo kutano wa mweta Josika Farmers Vet Farmers Idinda uwo mkaga wa mweta Valuni Power Center Hotels
1: ni Paulo na wanyago
0: yes.
1: Ye na alikweta au alikobati
0: mbele nka koba listi owai 10 bamweta the brain the benz capital brain ze
1: kitukiro
0: listi ya basaponsa aba aluso gandiko season iyo kubiri eriko abantu so far abanka confirminga 10 na bana
1: oidinga naba mpongo bayinzo kusaponsa linga
0: eh buti tikobye ku twinko tikobye ku
1: setu magreti mpongo bona bali kuja kweta au na yogereza gani yaku no mukuru ya nkoba ati benze bafuno muwanguzi kwa baba natu kamuchisari bamwe ntandikwa e boxi 10 eda sabuni
0: eh.
1: Aja taandikira okujokola chi
0: okweyia dada sire
1: kunga
0: yesebo
1: abaye atuse muchisari aye bakali kulonda kwa mwene gwe banaga
0: yesebo
1: wabula butimpegano gechibanga kiri kityo nenda confirminga naye mchirete mbutongole so ekibuzo kyobuziza nti ekisirani nichi ekisirani twachi nonolano nti na neje myoyo emibi ejikwambala abandi butibye bakobanga ati oyali ku sitani
0: yesebo
1: oliko tegera
0: kuba
1: tuline myoyo emibi ngabwe onakoba nti ni mbantu ifu ababulido tulina mwaba afuitina nga yoni wabofu ni akalunji abo nanti lwa choyo na akozechi na akafuni ni wabuguze bwa kaga ni wogula bwa asati wogule nga ito ati lero bagulada bei ayi nga taidinga akaga ito wena gekembe buchi bwekembe so ebisira nemyoyo emibi ejikwambala iwe.
0: So dada mubumpimpi
1: yes,
0: wembuza nti omuntu webisira naba atya
1: twainonola nti omuntu webisira noya abaawo nga buli kyakola kigotana
0: bas ekibuuzo ekisooka
1: yes,
0: biki ebiyita omukisa ogw'omwana omuguna oba omuwala nebimuviirako okudibira mu maka galataaye
1: kitegerekeike bulungi okuviira irala mu byawandiikibwa mu bitabo ebyendawulo nti twena omuntu omulamu ku nsi kuno era ni Katonda bwe yali atonda yatonda ebitonde bibiri ekitonde ekisaada yatonda n'ekitonde ekikazi era byona byona nga birina emyaka buli stage biki ebirina okolerwa mu stage eyo ba mu kiseera ekyo omugala oba omuguna yenayena bwamala okutuukaana katugeze nga buti amateeka ga Uganda gakoba nti omuguna yenayena okuba nti atuukaana ojja mu bufumbo
0: yes,
1: atuukaana okugiira ku myaka 18 aba atuukaine okwesalirawo ati akanje waire abandi bamena amateeka ago aye olwaleero ojja okwetegereza mu maka agendawulo oba mu bitundu ebyendawulo niife abantu beena abali eyo nga oli kweringirira mu butuufu omuguna oyo nga abaire gaka mugala muyoyote olingirira nga mu butuufu azira buzibu
0: yesebo
1: aye mu butuufu amutoola ku mudaala ng'akoze atya
0: tali kuboneka
1: ayinza okuba oti mwenge edi eira nga omwenge gule ogwebinankani ogw'amatooke gukaaboneka nga bangi aida yaanwaku yagolola yakati gule gukambayiga gule guli guti gule guli guti baalekaawo asenaku yasenaku gwasenaku yajaye nga tali kwenda n'agutwala mu bbaalaye ajja agutunde so n'abaana abagala boona batyo bwe bali nti atuuka ekiseera yaba nti yeetaaga amutoola ku mudaala ajja akola obufumbo nga Bayibuli oba ebitabo ebitukuvu bwe bikola ki bwe bikoba nti omuntu bw'anaakulanga n'atuuka okwesalirawo aida avanga mu maka galataage bajje bakola amaka agaibwe n'omwisuka
0: yesebo
1: ebimu kubireeta omukiso gw'omwisuka ogw'omuguna okubanga gufwa
0: ngaalibwawo dada anti pega nkyembuuzaku ono wokubanga aline n'omukiso omubi oba ebisiraani kale naani yeba bagivugamu kwaye nga tebagitoola kubunaani ku bondi
1: basobola okubanga olaida yayasaamu bwayasaamu nga bwobona emotoka olaida yakubamu ekisumuzo yayasa yavuga mugano nigale yakati aye ndikwira bwamala
2: eno ni 8:38 3:36 Busoga Royal Radio onde ku moyo obuwango n'enono n'obukombe bwa Busoga fumvwa baba Kyabazinga fumvwa mwene kyalo ebyanda n'ebyanda
0: kali okali ku 8:38 akasirise mukaga Busoga Royal Radio tukali mukani munakubu wangwa tulikulonsa kubiki ebiyita omukiso gw'omwana omuwala oba omwana omuguna nebimuviira kuno okudibira mu maka galataaye nga ni motoka oluisi motoka yaidawo mubondi yayasaamu kubasi yetoolozaamu kwawo yajetolooza oluisi bavugane ngeno bavaya ajiza we naawe akwata ati baawo
1: eriyo naagire kulira bwa ku luguudo abo oti mwibi omwibi gamala okwibiramu oba bayibire mu nte n'atuuka gatuuka akati mpagano nze ntuusiise ekyange
0: yalekulirawo
1: mpagano poliisi olunoonya gwaga eyagaana bwawe motoka yakati motoka twagire againe ku luguudo bakoze ki bagire kuliirawo
0: yes,
1: ensonga enkulu esookera irala
0: eviiraku
1: abandi gye babisaamu amaiso
0: yes,
1: abandi olwalero jebafula jebale jebafula nebajiza mukifula nenge ni rubale wagaka
0: rubale owawaka noge bakobanga mulete embuzi ya rubale
1: tembuzi ya rubale owagaka abantu banji yetuogera ku kigambo ekikoba anti rubale owagaka abantu banji ola kukoba ati nze ndi wa idini jindi ebya ife tetubikiririzamu
0: dada nibi bakoba ngati buti ajire wa rubale
1: aha aye yigali obo ine kwa ajyo kwandula ninga banga ajire nga katugeze nze ni msaada muislamu
0: yesebo
1: katugeze nga segede vwagan yaida yako meno mmutwe gagati wabana kwa ajyo kwandula na tatwalambuzi
0: be
1: ninga banga mulokola atia ninga banga wa idini choba mu 7 siloba mu katuliki era kumukologo gutekwa bakwembuzi ate etali etia era ni debasoko planningira but with a hidden meaning area inuma
0: yesebo
1: iwe je batasobola avwayo okukoba anti kumbuzi edo kuliku embuzi ya rubale owagaka oyikuntegere
0: yesebo
1: so rubale owagaka obe mandwa edechika obe ma emandwe yechika
0: yesebo
1: esobola okukuvuiraku okukulemesa okuja mbufumbo nga iwo omwisi omuguna ensonge yokubiri bantu banji nabandi wawelera kubanati bamugema bwa kukutu babaga na kunsulo bamugema bwa kuki
0: anti ogema kukutu nga baliko bati jolime
1: oba atuje
0: ati datuje tuasemu kutubone
1: tuasemu ku
0: abovao kiri chiweire
1: oyichege
0: okubanga muntu mulere mavino
1: aha obutasima bakaire bayimwe kuba abaze yabo for example nda kugereza kunti tutwale gomasi
0: yesebo
1: twatwale kanzu twatwale bintu bingi sukali nebyo kuli ebindindi iwo idirwachi eira nti omugala bwe yafunanga omuisuka nga yena yena atandise bwa kumwogereza
0: yesebo
1: oide mubugangwa omuisuka kyaino okusoka okugula
0: bedada
1: aha basoka nga agula sukali era sukali oyo wairo omugala okali kumutwala nega ibwe bakali kutegera omuisuka ono kagula sukali yage omugala omugala yatwala olwe iwo tandise okusima abazaire aba kukuliza oba abazaala omuguna oyo
0: yesebo
1: ensonge yokusatu empisembi yokola eri abandi kukyalo okwo
0: yesebo
1: iwo oli mwisuka oli muguna okuzo okwo olwo kuba olibona nti kai kukyalo eri yakusinga
0: wazira
1: wazira ekisoka wabanga iwe kukyalo okwo empisa ye embi ya kwenda basada bakabe
0: dada ekitegeze ensonga yalebe singa kuba bukulu oidi mu kristinga toba ni minor issues ni major issues okidinga empisa mugugu ero musoga tebwakoba
1: yes
0: ngebindi bikali kubaawo kuba binebindi bisobola okolebwako kuba era nda kukuza mayisa onti bisobola okolewaku okubanga tubinga ebisira nebyo kumugununo empisa abana abawala kikulwino mumaka mubuwanga baife na erandiro kyogera lunwe abana abawala banji kuba yebonanga akuze anira bulungi efiga yenkalamu pegano okula musabula musa abantu gwa mulimo ngatala musa eranga tachenda
1: tachenda kumba ndi kuletera
0: yesebo
1: nti mumpisedo igyo gatandika kubanga oyini bolivugania nabo baba gaini ni nabakazi babiri aye mpegano iwo kuba ole mugali kwa mamawo
0: otyo
1: wena afuko otikali oli mukala tawo otyo oli mugali kwa ole ole yena chakola abeyira oba ifa abeyira akulonda bulonde chowulira ngati oyo ba mulonda pagano ole yena yaje yabita mukiswe chafwamu
0: wafuruka bufuruke
1: igaga abagonga oli awu kinaviro
0: kwa samu kubwase kibafurika
1: bwase
0: ndikwenda kulemisa kuba naifa abali kumalo wawo mu byalo ebyenda ulonga imwe mutengee sanse ke mukaseera kana alwasabiti buno abantu bano amalwa
1: nendola musaku baba majidu muledu enanga mpanda busoka awo ali kunisiraji kisolo agalala ni Musa kisolo
0: nendo kulamisa ako abaisengo bimwena mwena mu district agakola busoga ne miriranu nendo kulamisa ako abaisi mswa abaisi kalagala abaisi dini abaisi kisote abaisi isabira
1: abaisi isabira
0: abaisi murwa
1: abaisi murwa
0: murwa
1: ababanyole
0: abanyoli nendo kulamisa ako abaisi kabambwe nebi kabira bina bikora biso gai okusingera labana ifawa ikuno amaruwa enda kakasa anti emise generali ngana jo kubalwa amaruwa nganze mingi nkerewe yange nagema obukiro bwe obuviro bwo kumukira eranga bwembanga mbukingimi bulungi nti ni nsembera bali kufumbira amaruwa agaba bali ku abajo kuba amade gaba yo amaruwa ati leta ngatusola mu buso letu mema le chikonde kyanioka
1: muzeyi gaifatu buze kwini
0: ali woyo
1: muzeyi mafumo
0: mafu mafu mulicha
1: di kumuuliza ku
0: pega ndada olwo kupanga mpira jibone ko tijakenderam

0: kale ali ku 88 akatsirise mukaga busoga Royal Radio twenze kuwamu kokulaga bichi every defining obusoga
1: akemba konenda akagereza ku mama na abiliridia
0: na abiliridia
1: omukaire mwena nzala menti nzeni nzegaiso ole ni na abiliridia
0: ayo chidinga na abiliridia ni wo mubuza akabembi bana abasoga
1: abasoga
0: Ochidinga na abiriridi ya taidi chigema kupigema kuchikachi.
1: Aye, tewe eno nankani eno.
0: Nabirumba.
1: Nabirumba.
0: Nabirumba uboko. Taidi, ate ni bano katonda, wafu wako uboko, kaba kula ni mbubu ire. Aba idia.
1: Aba isenangu.
0: Aba isenangu. Government yewe, wamuka fiu, wamuka nani.
1: Nongere no kagereza kumuganda angi.
0: Hmm.
1: Ali kubuti.

0: Mbroguma yobwana.
1: Eri yokuita aleri ulidisa.
0: Yeah.
1: No, no mwine.
0: Buti eri yomkwanu gwange.
1: Yes, sebo.
0: Bamweta Paulo. Eri ndi, osobulo ukubo tewani mungoya. Mwisa Kayima.
1: Mwisa Kayima.
0: Erabu embele waife enabitende. Nize Kamira, eramba mutabanewe. Yena mokozi wa programu enu. Abanako no muntu akobate kolokona ayende ino kwidi nze dada abantu benenze mu busoga muno katunda wali namba na somo saku namba kwechige na geneki kasinze nenda kutumbula busoga buno mbwende sense yona yona. For example abana bakubemba ile kuba abayituliza baidako bati bavire ku mulamo.
1: Yes.
0: Aye muna nenda akakasanti bubanga tosobire kwenda chicho iwo batwe yenda.
1: Omuntu ate yenda tasobola kutola kukulankulana echo kanso kanchikobe ntyo iwe wote yenda katugeze oli musoga kirala bibili oyize mululi mirundi tola yo lulimiru omuntu alutegere nti ndikolangana na musoga eriyo mwami mulala yankati omu ku bantu bakulu bwe baba letera ba driver ngali kwenda ba driver baje okuvuga emotoko okumuvuga.
0: Yes, bo.
1: Ngaba bakulube bavuga. Ati bwe yalonda musoga bale bwe bambuza ati lwaki olonzo musoga yakati omusoga mugulize omusoga bwakati njakola ensonga eyo ajikola ndozo libona olwakali kye yabasoga.
0: Ba jasi ba tuwege mea mkuwege mekuba nzira ye mba kati abasoga ria kuba wati abasoga wa inempu itu wa ina chila kati ya ebebe imwe katubireke kati dati kibulamu huku dada katubire kumulamu wa echoti kibulamu
1: ndemudili ya
0: timbe umusoga wa akoba atimbe aba akobi atimbe
1: bae kaibu haikiriza
0: aba ikiriza ogema buge mkumatu watu wala ayo akoba atimbe nebuo kolotia nebuo mfula numu izere be dada tukali kubichi ebyo ebi inza okuita mkisogo mwano mwala obo muguna ni mvira kukudibira maka tusembe ngoliko bandi emicheno latawo iwe obadadawo
1: ebi mkubikolo adeba kolanga neba dadule emicheno ejeira.
0: Yesebo.
1: Then echi ndi echi mkubyo ne abagala.
0: Yesebo.
1: Abena kudino oba abeira bafuanisa fuanisa ngengo ye okwe yazikwa n'obugoyo bw'oku mubiri kwenu bupale abandi nga ba ayambala n'akamwine era emize egyo
0: tigire tigikomakoma mpolampola
1: tigire nga gikoma bukoma eni mu masomero gyalingangamu era ng'oyinza okwagaana ola ati bandibyeku
0: akoba ti bana
1: abaala ensonga
0: dada ekyo tikiwanga okwibaku abaana abagala baidawe okusinza kukubona ife tusomere mu boarding muna abaana abawala balina ebikola ku masomero omwana ebyo kumwine ekintu kyobananga kyakumubi n'abalenzi
1: aye ti kirungi kufaanisa ngoyedo waire nisaawa dino mbu kanje yegundi ampeekuki ampeeku olugoye.
0: Yes,
1: engoyedo for example abantu abandi luisi aba yadigula n'ebigendererwa ebyendawulo.
0: Yes,
1: nga katugeza awundi oyinza okujja okweyazika olugoye ngayo le yalusikira ngabo tibano bweba abantu baife bwe batufwako ne bakwati gundi na asikire gundi ole ya bayolengo yedole badiwole pagano yena inabo waja atandi kodi ganuza okuditola yo waida odambale mubumpimpi okwe yazikwengo yeti kirungi obo okufani sengo ye ole ayambale kulule nole yena ayambale kulule olwamwine gerubalulwo lubalulwo.
0: Yesebo.
1: Nolwe ebintu ebyo.
0: Yesebo.
1: Ebyendawulo n'ebindi kamala aye ebiseera bwe bitugema tuitotola ku bitono ebyo bye tuba tusobola okutoolayo okwebiyo kungulu wano woyenda ebisingawo ebiseera ebisinga bankubira bukubire nakwinonona nakanti nini kino twakirekayo aye twakirekayo lwa biseera.
0: Yes,
1: era abandi bakuba ku namba 0753
0: 0753
1: abina mukaaga
0: 9
1: na mukaaga 9.

0: Kale dachi kadi ya nina munane edan kava kusawa ekumi edego ya lero ebula edachi kikumine vidi ukumanga tuka kusawa ekumi nendala edego ya lero programu eno ekuma kusawa ekumi nane dachi ka asatu ekitegeza buti ni akano mero akine mfumo tulibla yu muntu mlala dada uino muntu gwali kuendo kutaku tulonse evipono kubange dachi kadi tujire ku tunua gabobrezo wikisoga ensambo evika evyaba soga
1: yes
0: sebo Eyo gwali na yekula inyao kubanina bani.
1: Eyo mwai mlala ati.
0: Yesebo.
1: Bamweta batuli ya bupa denga.
0: Kale dada muteku tubwane nga oba ino rufumu wa inalo.
1: Mwami batuli ya bupa dengu.
0: Dada isi mwete ku microphone wa noti tubwane maiso.
1: Yesebo.
0: Yesebo. Yesebo.
1: Nga watuba nero lugero lulunji
2: we wawo bukiro yu wali na kufunda na maski yubo kufunda funda
1: yesebo
2: nga wawo mwami mbrada alikusu alikusu mga gila ako ajokule ngila hingari kili mpala
1: yesebo
2: ate mpala ako misi jato to yunga yuma oila divuani
1: tuliku ulira
2: omwami yo yabanga ata asembere nsori yabanga za chakukola ati nga bakati wojigema omukira esuka omwami yegema mukira bagema omukira ayikwenda agema omukira ogwo akoye nsori eyo
1: kulwa
2: nga agiyita omwami ensolo yalwani ensolo ezo zeri kufa waba omwami mulali era ntikita mungira ndale
1: yesebo
2: Yes, sir. Takati kimuda kuba raka muda zina ruana kana kuni sorry boli boli mwe baye
1: ono wo kubire owo kubire go bajigamisa
2: we bare ino o mwa ni ono yama bina tani kabuta ni kulola muda kayo ne kire sorry ah we na bono buzu bwendi semu we na bitamu bono buzu wo we sorry yo
1: yes evo
2: o mwa mi agore arekere no mwa ni sorry Echo kweza mwugiru uchangi vrechi.
0: Yes, sir.
2: Yego kwamba, mwena alimubu. Awe nabari kizanga.
1: Kali. Tuwe yanziza mwami batuli yebu padengo, uwe vale kutugerera ya kagera kakalunji, era kabaire mwecho kwe ganti tulinakole. Lagalala, singa oya gana mwino alimbuzivu.
0: Kali, nenda kwa misa kumukwano kwa ife, niba na ife mwana mwana waitu uliriza kuwa kwamba koti yao tegeze wa kunti batumbo ilikudu ya chavazinga china na no mnana akatunze mkagabusoka Royal Radio edi, rio mkwano kwa angali kumkabati mbo program jende mtisa na kujibamu tiba hidi nga ine mia kanka gana eviri manya kambone akumbe ni labiri vegano, bali yao kwamba koti waitu uliriza waitu uliriza, ateba likunumirwa nikwenda kwa misa Nikwenda kula misa ku mishala ali au gutoda atu wa center au. Mukwano gwa Shebe namweta Veronica. Muisei guru. Muisei guru.
1: Waandaza.
0: Waandaza. Ai kai obulunjo obuliwo nti kale chikirizibwa muise mwasi okola chi?
1: Okutwala muisei guru.
0: Yesebo. Kale mpegano boli nti ochidi. Mananti manena ku YouTube nga tukola chi tutambuze eminwe jinunga government kwe iragira. Ali au kumamba mana ali kola chi? Ebintu. Kali mpegano katundo kati tulikuira na ensambo edabasoga olivao tukue ebika ebyabasoga sabani aliko bachi dada maganda sabani aliko bachi wewe bunga oi twaje nita ku microphone ni baba ulire digitaku baba anga baba uliza kali mpegano bobango uliya kwamba ko tingo itu uliza ni mbuta lobo kola busoge ne ne namba mwisa kumwe balokutu uliza mwe baleni mwe bale yala tulikuja mu kanumero akensambo edabasoga chichi wama kurucha gale mu nsambo edabasoga dada oine nsambo jobe luku nkobao nti omukanuka nakola atya
1: akuna gaina zalao
0: makurucha gale mu nsambo dada
1: nti eira
0: yesebo
1: aba isuka baba tukange kisere kyo kubayiza obe kyo kufuna abaguna
0: yesebo
1: nga
0: dada jamma iso
1: idukira aba abaguna barona ba abaze yibano nabakolanga

0: Kale elibula edachika msambu kumanga tungire sawa Eikumi nendala edeglo ya leo dada Evika vingi bitu nyo kubatu wabantu Ndi kuendani utukubile ku bintuchi Makurucha agarimu msambu juli nayo Sabani tuwe ila mstudio Oli de maganda sabani Tuwe ila mstudio Kale dada amakuru Anti omukanu kano akunaga ina zalau
1: Omukanu kano akunaga ina zalau
0: Yesebo
1: Iwo mchala oso sembofumbo Kitegeza anti olina okwebisa obulungi eri mmaka ago gojiremu.
0: Yesebo.
1: Mpega anono avuiro oluvainuma obola IDA kwawo. Atera okubanga asobola okubanga asobola okuliga aliga bulungi yakola akalimo kale yakolera ku baina zalabe omulimo gule.
0: Yesebo.
1: Bwajja okuwuna encyo nga bano ba abazaire ab'omulenzi. Na balino kuwagira nole ati muno omugalo oyo yali owagundi yena tumwetaaga ekyo kwegeche ndi ekirimu nekiriga
0: yesebo
1: ntige tuba oyiwo muntu wena yena oli kumirimo woli
0: yesebo
1: oyina okugondera bakamabo
0: adada okugondera bakamabo kyana kirunja eriyo bakamaba ifa abandi nga omugondera yena atandika kuvu ona nko mulogo watambira ko bwire Omulogo wa kusala maisi nyo yendo kumianza akabati imazo ofuna.
1: Ati imazo ofuna.
0: Ayo omulogo wa kumianza akusala maisi no tala. No kubo uti ale nida. Yena akabati ya.
1: Tili komanti omugonde na nige kupa kubifu.
0: Aho ni ensonga ogita ide mubukaramu. Bulira ekinusiwe kiri. Abaise gulumbala muisaku. Abaise mususwa. Abaise kabambu. Abaise kaibari. Abaise maganda. Nevi kebindi. Bulira.
2: Kacho, wano, mwusu.

0: Bobanga owaka nanti ebyobu wanga muzano. Iweni chobo okole vugamu okumoto kaya mwano kukakase nga chebeta incest mluzungu. Owe bita lobiriyo. Pegano antegeze iwa kunti abantu wali kusinzika message kamala ati. Mpegano zena nine nsambo yange nina makulugayo. Bobanga olina ensambo ngolina yo weno yenda tukubira ku makulu gayo twenda twegere walala pitira ku namba yangi jendi kusoma wano kumpe tukubira ensambo gundi ndi akuwembisi awula kuwemfumbe amakulu agali munigano pegano pitira ku namba yangi 0755 0 mukaga 2 8 8 0 7 5 7 0 mukaga 2 8 8 8 wende ku raisi mtei komandi kusima msima programu babiki obamulama be ndi kwendo tukire kwa ku makulu again sambo je mbandes
1: Yes, sir.
0: Hey, Simu.
2: Ati obulu nje obulu sozi obulu engerera wala.
0: Yes, sebo.
2: Osobo loba, ama kuwagai monsanga ya ligano.
0: Hmm.
2: Ndi osobo loba, ona umuntu, obo umuntu yena yena kugema kungomu wana angamubi.
0: Hmm.
2: Aibu amala na kufuaku.
0: Hmm.
2: Otandi kubo na obulu nje buo umuntu oyo.
0: Uwe bale ina. Dada. Dada, chuchi chiri mubakozi.
3: Hmm.
0: Oba no mukozi ku mulimo gwo iwe katukobenga ku Saint Margaret.
3: Yes sir.
0: Omusomesa yatu kikisera yavako. Ai bwabanga omudolongo omudolonga. Bwava kuno baje ba mta ku isomere ndi yafoked teacher.
3: Yes.
0: Wakobot ni capabilities ngadi no ai kairi watani ko kukanta.
3: Yes.
0: Ibana
3: chovo bana nife mu Mpongo Holdings.
0: Yes sir.
3: Nkisomesa abantu abakola mu Mpongo Holdings nti oyinzo kwe ya gana ngole production team mulunji. Ae kairi nga marketing.
0: Mulunji.
3: Mulunji.
0: Yesebo.
3: So, obulunji, obuolu sozi, obulengerera.
0: So, echo chila kumirimo jino. Wetubanga tulikola. Oba yori yona yona. Omuntu gori na ye. Tumudolonga. Aida kumianza. Otandika okubona obulunji bwenga ya kuzechi. Goro ile.
3: Chobole ya kwa keli
0: sengeta. Eri kuulira. Sebo. Oyoka mtu oleku. Munangi.
2: Yes, mkuru Ivan.
0: Yes, sebo.
2: Yeah. Oko wote ya baba.
0: Ndiyo tu kila kunsonga mkagwa.
2: Onaba OB ofanga wabagaya uire emasaba mbiende district.
0: Yes, olina yes, sambo chisebo.
2: Omuso gaya lugera.
0: Mm. Yes, sebo.
2: Ati kata kuwa ange kaku. Aye?
0: Ha. Hey.
2: Omuso gaya lugera.
0: Pegano, chuma cha kutolaku, cha gima hundi. Munangi.
2: Alo, sebo.
3: Wanji.
2: Ono kaima Moses gobe giri ya fanta mano kupena bitende kalunga miganga.
3: Yes sebo.
2: Omuso gako vati.
3: Hmm.
0: Kyo.
2: Ita kufa dironda uo empata ya londo.
0: Empata ya londa chirongosi.
2: Wanji.
3: Ote empata ya londa chirongosi.
2: Ita kufa dironda uo.
3: Eh.
2: Empata ya londo vweni.
3: Eh.
2: Omuntu aje yakuna sana adalaba kayibalero bali kukairi kangalero luno kinene.
3: Mm.
2: Okukuma omugalo we myaka 90.
0: Yesebo.
2: Iwe changwine wo omuntu omulamoka musingo okutegero kumufuna mu ebigambo.
0: Yesebo.
2: Ebivi.
3: Mm.
2: Ai wabafwire okoboti ah dado nabe kubawo ya ndinda sita kuchino abaya apa kumagazi kunsongeno neno. Onzikaire nga ninza kaima Moses kwaza kya kwa manya yako kaneri.
3: Dada. Echegeza abakaire ba mugaso.
0: Ayo ndirada, abantu abakaira abamu, kesa iba inento ndo.
3: Ati.
0: Eri abantu nga, dada zena, nenda submission ya ngo, jite gire.
3: Ante, beti zena ni kubakaire.
0: Oli kubakaire zena kwa mkwere kwe changi, zendo kubavuka. Dada, bako umuntu we miaka, echinana. Aye, oli mkwana kwa bukone, awa ngote, awa unutu kwa mkosi, okuyomba. kange mwanume mwane mpoza
3: kange miaka jiri msegment si alo
2: alake mkumwe balo kuweleza
3: mkale data
2: nize isabi George William ndibu winga inga mpaka kisa kasambira au
0: tusanga yes, yukina
3: kasambira
2: kasambira au kasambira high school au
3: yes
2: akwa tulira akira kugeya
3: yesebo
2: omuntu wabanga akukoze ekintu kyona kyono banga eriyo kiyakukola mwatulira aswali mukaseera ako kusinga okuswala ebiseera byona byona ng'omugeya amina muwereze
3: ekitegeeza nti bwamwatulira
0: awula okutambula ati mpegano bwembanga mpuna mukanwa tontambuze eyo koti ngobi munaaniwulira nga akawoowo akali kuvaamu tika
3: ulikalungi
0: pika ntandi kukuseni yako
3: ya senia
0: mbuti
3: echechizibu chakola chi chavuao walekele oku mgeya kubaka ilige chibati vireo obo na mgeya
0: ae dadanti ababufu kalero okuna ababana bansi ngemuse jia ababufu katipo kwenanga kola chi kange mwono batakuba inoru gezi gezi seri yiku ulida
1: alo
3: yes, wanji
1: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh
1: waliko ugira kuni mudu wa uri hamza omulangiro mu isengobi
3: yesebo
1: uwebo kulumbi ya kamuli
3: yesebo
1: katimpela ano omuso gakoba
3: yesebo
1: ache chida tobo na
3: chida gabitono
1: so kati echinto oso kanga wachivo na mime waliko chivo na bulunji waliko watikambone ojoko lati nga chikoze echi
3: chijiri
1: nga chikutu useku so katimpela ana uo lugero lukoba antimpela ano ochire ngewa leo tuwate gani chikola chi
3: chilikuida
1: chilikuida sikele mudu wa hamza omulangiro muisengo bina mkiza mtabani wa angalio
0: kare nisa angalio kudaku dada wange web gulumbia dada umzungu wakoba ati prevention is better than cure na chuchu wakoba antiki datobo na kinagabitono
3: yes
0: bubango sobola oku ziiza hivu kuida ziiza okuida andabu okuone ndi changu ebi service inga ndigema yuko abantu pasatu mwaka mumfumo I mean mumsambo edabasuka oide muna dada donko ze burunji abantu enatuwa ulizeku baini ensambo na ama kuluba gate gira
3: ate bali baliku
0: bas katubono no batakoba tinorugezi gezi
2: yes mkula ivan
0: sebo
2: obi ovanga wabade ya ndize
0: olina nsambo chi
2: omuso kayalu gira hati mkamu ino onanda
3: ee ekwe ita masomo ka
2: ama kulumu echo
0: ee yes, sebo
2: ndi wakwa mungu kumusa mbanga mungu kumate
0: mm
2: wako wana mko msaada walozo jioba zira msaada aya wakumela kuka ala masinanga mpini
0: dada anga wumaza wazika wene dada unga wayenze wene ki kare kange mwono batakuwa nulugezike enseri kuulida yogera kweri wanga yesebo
2: seba lesebo
3: mkare
2: anani kasolo paolo kusinze bugulumbi ya mwise mungalo
0: kasolo
2: sebo
0: kasolo likuchalo chao
2: bugulumbi ya aya kwa kasambira vene
3: eee ayo kasolo oba kasambira au kasolo
2: ndia
3: ayo ba ile dinga zena kasambira omba oku muna muami kasolo
2: era nku ilino mwani sula
3: eee
0: kani esi eriku ulira chuma chumutu ira muna angi halo
3: wanji
0: wanji sebo
3: oliru yiga oliku
0: ogera wansi ino baba oliru wero
2: yes sebo
0: eredi oliju ulira bukalamu
2: oliru ya piti
3: hey oliru wero gako batia
0: oliru wero chitu nduchi hao
2: wanji
0: oliru wero chitu nduchi
2: wero this is a geta wero
0: aha
2: kena alba geta wanla
0: wanla pegano olina ansambo cheyo
2: ambo jeni na tauzanga na maligwa
0: aya uzaka tono
2: ya uzama tono
0: mm
2: aifan kama direya
0: pegano ya kupye kutusemesa abako ya bana wa abere were bana boda uzana imali boya uzama tono ekitegezo omuntu kota kulanga na ekintu bwokola na ekintu tuwe malanga
3: wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: we balo kuwereza
3: we balo ulirisa
2: Ale kale.
3: Yesebo.
2: Aloso gabalu gera. Ntikatono kali mabwene.
3: Yesebo.
2: Echali makulu ago lugeroru.
0: Nsambo. Dada, buti ndigima yoku babiri. Kuba abantu bali kulaga nti enfumo ensambo bainado ate baidina makulu gado.
3: Yes,
0: wala akopya tugota uzana imali boya uza katono. Dada nze odaku nnongola kuzena nkobere bwe nkobera. bwobanga okola ekintu oba yanga oyagaine omuntu tiweemalangayo otandika okwagana omu for example twagana abantu ku luguudo okwo yakoba ati simama yemerera oba watrafiki ngayo mubona nga nasinga bumpi nasinga busiwufu watandika okumubona nga wamwemalirayo bikibiki werabira nti oyo ayinza okuba nga naikomanda waboli bonabonabonabona kale gwotayuza nga naimaliibwa oyawuza katono oyogeranga bitono bwoyagaana omuntu omuyo akayuuli dada olina gwolina yawo ku nsambo edabasoga oba ozina nteeka ono kale kanteeka ono
3: eriyo
0: ye sebo
4: yebala emirimu
0: kale sebo
4: omusoga agoba
0: ye sebo
4: ati emiti emito
0: nekibira
4: era ekibira okula amakuluga ensamba eyo
0: ye sebo
4: eri nti abaana abato bebereremu buli kimu
0: ye sebo
4: kale baba kasolo aivanegunda
0: kale kasolo webale mwami kasolo webale nemuka kasolo bananke kasolo kale munange
5: alo
0: niwe asembayo
5: tuwereza
0: webale okuwuliriza baba
5: kale ensambe ekobe abasoga
0: ye sebo
5: nti bukusuba wayagaana omukyali wawo
0: bukusuba bwakoja
5: akubaako olugero olwabaako ensambe eyogakoba
0: ye sebo
5: nti ayibwanyiwa obwawo ngaoli kwida kukyalira nze nze bandeta lugonda sharifu ebugono kaluwuuka
0: ye sebo
5: nti omwana mukyali wawo akugaokyalire yalobakwitira bugeni aye nga omwagaine owakaawo
0: ye sebo
5: okusinga bwobanga tumwagaine kayi ofusaaliwa ino aye woba omwagaine akuwairaku wabona ekikutwaire
0: ye sebo
5: ensambe edabasogako ebagirani
0: kale webale ino dada ensambo edabasoga abantu badenda era akanumirako twamazeo kataamu programu eno oluiraku tuida kwongeramu ebinomero obunomero obugasensa obuli muku kwama nankana
3: nga ebikoiko
0: ebyafaayo tulibizaamu
3: yes.
0: tuida kulonsa nga tetwenda kutambu nebyobulambuzi mu busoga ife tuida kutambula nga tukobere kitwatambwire niwe mwene tukubire tukobere ife waife eno
3: eriyo kino
0: eriyo kino era ekiriwo ekyamaani ekirungi ni kino
3: lamusaaku mukwano gwo owakagumba junior school
0: bamukangule tujabuuza naye olusoga ndi kaaliwo alijabamu nakobera nti olusoga ndi kolwomuguzi guno kodi tukubanga nti guno mudenene eriyo slogan jenjo okutaku aye alikutuwuliriza ateka okuwomera oidi balowoozanga ati kodi bulezibuka nibamukanguire ati akanda nibamukanguire mumuleke nibamukanguire nibulezibuka tutuse mukanumiro ketukuwera mu bino
6: mane ebigema ku kikaakyo wano mubuso

0: Dada buti abaisa kalagala bali bakalanga ine mpengere oba paida kuba inolugezigezi achoka tuchireke tukobere ku chika echabaisa mulwa
1: abaisa mulwa bano banole lero ne sibyo ino mbanole abantu bana abava ine Kenya emko ne bajeta mwerusi era bano oba gana ine na magera abo befuga akatundu ake na magera sente yo abaisa mulwa abo baliyo abeyeta abaisa mulwa asira abensega
0: Mwankoba ante abai semurua na abai semurua asira.
1: Tulina abai semurua asira abe ngoina. Banobo basala kwa atibalua. Aye mpagano muso goweno ayalo ozangati. Banobo basala kubusale. Atia ichiwaya atibai semurua asira. Baidaba agemagana kuba nibalebona balimu kuoluno le. Mwishitegera. Sobe baga iranga galala. Ole ya aloza, atibuna buna baise mulu asira.
0: Andi bitu wache chigambo bo chukumia mwangate ya baise mulu. Anoda tiketa buke tupe
1: baise mulu. Chimuru nole.
0: Heee.
1: Oyuli mirwa iwe, nga uwele laba chingondo.
0: Chona chiri mubisho gawa na?
1: Heee. Abona baise mkwa nga uwele laba chingondo.

0: kurungi musega natwala gye banywera mpeemu bwe nalabye ngoyo omwenge ngate ye dannasiguka kwekuddamu ti mabega
1: kale akemba waketa eggwala abasudde tuli mu kadongo ka mu super DJ Fanta misavibe zitwesikira the next pattern program gyolimu kangameyo ku muntu mulala yenka saba yakemba then of course tutandikira awo ali kulaini. Hello. Kali, kitufane wano wundi. Busoga royo.
2: Hello DJ Fanta.
1: Wanji sebo.
2: Webale kuweleza.
1: Webale kuulirisa mnange.
2: Tuliku ino.
1: Hmm.
2: Wanuma mweta wali sana ni yebukanga.
1: Yes sebo.
2: Mbakwa kemba kaseba ta abagenze bandi komyewo.
1: Abagenze.
2: Bandi komyewo.
1: Seba ta.
2: Seba toyo mwene.
1: Kali nze konsaba kenkuwa
2: bulani. Wali sana ni yebukanga.
1: Kali webaku.

0: Mama wange nabaagala. Abawana bukyayi nga mugenda okusoma. Tabatuntuza nnyo mukole emirimu.
1: Olikuwuliriza The Night Party ne DJ Fonta.
0: Mwemula abalwadde abawakutte.